0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: It's on Fatano Fatu, but you Samoa need to now. Tano Falava Maro say for Malangi Ma. Which my old phone telephone as Fraile, Lusful Tassi or Kusul Wafelus Fulono, Alima Tolitasi PI PMN out here wrong. Na manu manuwa le afo ipese ya le United Auckland Gospel Choir ili failonga auro ili tauvanga le World Choir Games o le tausanga luafelus fulono isuwe tena na muamua faingwa ina o le Choir Olympics. Elima sifuru tangata le afo ipese ito otele tangata Maori ma le Pasifika. E na o New Zealand tauvaa le neifa moe moe ay maasani o na pule afo ipese ma le United States ma le United Kingdom. Sa unuole taita ipese po le choir master ya se umanu se Walti Simon matafai ya vapea. Watato au siya se tuulanga mataina. E ilo tonuwa itato utangata indigenous Pacifica, Maori, ma Oceania atoa. Ole tauvanga, ole neifa moe moe, nifa taunu ina I tamaki makaurang ile lua tausanga taluwaing. Olo manatu komisina o leipa vanuatu e si ili tausanga e amata inga ringa faavai taimi ma ili luas fulitasi ili luas fulima tausanga. Nifa aliele komisina ya James Willie ili vanuatu Daily Post olea faa moe moe tu ina atuele avanua itupulanga e faa ua waya wa onga a ole isa ilia ni ngadwe ngaifafu. Ina waumana faa alie sisu esuenga e faas fulfaa pasene utupulanga talavou ele onga alulue ele o ya onga pele ifo inia wa onga faa btoa. Na faa alie James Willie itatau unatele nisi ngadwenga itutonu loto ifale maavanua faa alia wa onga. E afe maafi tangatu vanuatu e malanga atu ni usila maustaria itausanga taitasi e ngalulue ilalo porkalame o ngalwenga faa vai taimi. Walipitia mali faale tonu male ititi ya tapalayo la okisene ya fale maitele Isa Moa wa mafuwayo na tolopota atongo ngase ngase ya ufiaile kane salisutu mafatu ngao. Na lipitia mali Samoa observer otangata mamai ya loo faatali mota otonga faingataa ili fale mai ya tupota masete mea ole loo manao mia ni tali manino maile ofisa lusoifuwa maloloina. Samoa I faalia si sui malimutanga lwenga sa ifu maloleina faapea. Wa mae au na faaleleia li nei faale tonu. Ina wataunu usa palayo li okisene mai Amerika Samoa aele taitai lava. Wa faasolo solo manuia se ali ileoleo li falamai. Sa faa manu alia ina wataia faalua li taavale ali leoleo. E se tangata na alu sawa sawa. Ilu ngato li tapula faa tangaina ino shioi au kilani ili asoan nafi. Na faalia elu tena sinia ya Carl Fowley, ole taavale yut lanu paepae, na alu nise lau kilomita le itula ifanga Perua Peninsula, ili taimi ni faailua ya lileoleo itaofi ili taavale, aile iusta ia. Sa tuliloa loa ele helikopter iko la leoleo ili tamaloa, na alu susoa patu wa oi, malafuai iai, le pauta ole methamphetamine, scales po ofua mamafa, male tupe faita wafe tala. Na faana ui nori sui ta ita Queen Party ya Marama Davidson le policy bo le faato sina fau mo le palota. E faato tau I tau mafo ma wafua ma malo loina mo a onga free school lunches. Sa hii ta wai o le efua fuanga u faato tau le faonga ino puna oa mo le luma na iyo tato faanau. Faato pula iyo nga luenga titonu le ai male lango lango le au fai faato anga. Ole sini ya le Queen Party, ya toi faa wawli pol kalami ole kahora kako, ili faa lau te leato tau mafa ya onga ifaa selau, ya tofu tofu siya, ili selau lima sifulu afi tamaiti, ya mawa se mea aipo land, ya so uma. Mana tala faa iu, e sifulu fata ngata mamanuina ofu malava lava po fashion design and smile parts fika manu ese ese, ole asavalia le ale lwa yaso ole New Zealand Fashion Week ili po ata yao. E faali ya itu ainga la eifa anganu uma anganu ufefiloi ole neiva itau. Ole tausanga no natolu le nei ole ufatasiai le Pacific Fusion Fashion ili New Zealand Fashion Week I aukilani. Na faali ya le faatonu ya Nora Swan. Ole feilu hai malifuso otai faatasi matufunga po fashion designers sitaili o sitaili SS o lava lava mte unga falamu alunwai atangata tale ni o le laulangi, o le awhaelo atuai oa, o atu funga pasifika I tangata whaatau, mai so se itu o le laulangi. Samoa, tala whae unao le nei vayaso, I mamao ni au le alela utapua inga, manuia fo le vayaso. I inga pulai maria makere tutu, so I fua.

0: MN Fiji.
1: Youth Gospel there in a clue. My don't want to be kenda and I come back room book and day. Nakarus and a wool can do any sing and you will look a sita. So I see you know, when a tiny can do an amenity in bull and in bull of an acne, matter of Nakama in a lube viti. Never known the indui. Only the same thing making a neck of Nikua, only sacking the bakitiko nathaning on it to rango chisu. And on the vagambula and a cavi Nikua. You only little one the weekend and on the rongo Ivanga. Kayalo, wapin binagatig we ni taltalisoa boseado, okay ni taltalalepani. Ale one of no can vacu tikmai ne katgatoni ival ni walesi ni taltalangaselevo ni New Methodist Christian Fellowship. And then wrong even utikmi wana turang ni taltala atu vula ono ena e kabinikua. Nimbula binaga say kwa sakongo.
2: Sambula binaga na turangan marama dorbuno nelewa. Na wono abina ka o viti ka sa letu na wono libo ni slandi do kletu na wono ni bei o bala bala bala bula bula au terroir da waro mutu na station na am 531 pi pacific media network nimbula binaka non to program na bei waro buka bei mama ni tol ki ba na kloko sa kali wono binaka sa ni tini ba da ba ken do la makina au nita kanina rong makar se se tukan makana kristala na bosi ni kalu ene kam ni sigani dai bono boga fangre i hem liten taurang ni bula binaka rotu ruat au poki hoxbi sa kali bula boga binaka no mani tini tini wan si bunani kwa si ni mulai mai moto ni tomosar en North Island Wellington Manuatu bata ki taranaki ni sa kinda bagital tunga ene si bunani kwa South Island Christchurch Dunedin bata ki Ivan Kagil sa kali bula boga binaka no mani tini tini mai ene si bunani kwa au nui taka vosa ni kalu en onda ene si bunani kwa ene boga buri baka sama ben boli me binaka ki nonda bula ni lago bata ki naturata
3: wana ni mami kalu ki mami baka bini binaka ne kabi ni singa nindai no muni vose ka e rua le tolu er to boga da buta ne da muni ke muni satu kana ki mami maliwa bina bole buturanga ne kabi ni singa nindai oti oti tu kini mbongi na koro binaka ngo masu na nungu kalu no muni vose na lutu kabaka kina na tukuni alo iso mena yanga sarabaga lebu ena loma ni korongo miki mami visau miki mami ngarabi kia muni vagayalo ka vaga indina mina abo ele uturanga na numu ni vosa edina kina ya vaiki mami merara makina na ni mami sala ni vosa maina ni mami klou ena ekabi ni singa na indai mendo kai merokovi kina na edha muni ke mami dhubaga masu senga sara na edha tani edha muni nga chisu na ni mami turanga chisu na ni mami vagambula amen roni toro somu na minda mindame lululu nga abi kwa toka samu ka abi kwa ya rere ito toka vya uko iko hallelujah we kinda bagitale vagandua na loma ni koro vina gango tukuna turanga na ratu Watala kina weekend to namata buwale. Waka kina na loma ni korobi na gongo. Usabi kinda bagita le bagandua. Ena singa binaka ni kuwa. Emeni. Kito utala no 60 ko may sabu. Gaya utsara nga kito lang may ngo. Gaya tukuna tiko na kuwari na leo ni koro. Na tukuna tiko. Na ba unua ni moli. Una ni moli o sabu. Na moli ni sabu. Yara kayo ira na gano mandangango sa sindo na mandirini. Ragaitaro nga tiko edawa. Era tuku na enda ulewe lelebu nandalo. Ia niko sabakato nga nangumi ni badu. Era ngaitaro nga tiko se edawa. Na edawa na muna, na kaka anda ublesta kikina nonda manua sa atika buyali tiko. Mengaitaro ngi, edawa nungurai. Ngona ka nga imbita biya unelo tambo na loma ni hol, kitu lako maikina. Keba ka enda na senga ningara, garaba sendo ka nando ni ve mbuli na ka mbuli na sega ni solia mai na ka ndo ndon me solia mai if we don't honor and respect the creator the creation will not give what's supposed to give eto to bata sanga mai nem balem bale mai wanole erakaya na nono to koro inda utuba nandalo esa na rua rua niko sa senga uri sabo lindalo tale mai sum sabu endu na lenga ichiko na koro baga viti bi kenda ne to kei endo dono menda kidaba. Kebagai senga na rabu e tarike da tigongo sana tosso mutigonga na kena torodaki. Nemeni. Erangai tikokina na turanga komai da mesu komai dake wata kei turani koro. Aunque tuna, go seranga nei rei rai ni korongo en ambula bagayalo. Rau kadi na vili utaki, sina inga ore na marama, e ali ore na turanga. Gai nama kapagadaba na kalongo, mebe iso tabi. Kea tukuni na ngito, kea tukuni na songo, kera sina ina vili utaki. Nindabe tiko ngao komai, dambe tiko na turanga ni koro, kena bo sa marama kede nga. Chiko ngao ratu, ibu rake bonongo. Iyo. Chiko ngao ratu, chiko rangone, ibu rake bonongo. Mengai nama kao matadau dau mebinaka, rongo da niko, sorry. Amen. And that is the reality that we are missing. Dambe itakire tiko na itabongone. Dunga na kalilai, uri na itabongone. Dunga na kalilai, uri na itabongone. Ibe iku uri na itabangase. Kenda nganreba menda baka dondon utaki na bikoro baka biti. Bale rasa oda tiko na turanga na bili utaki. Rasa maiso taba tiko na ngone. Na lubiniali, na kaboro, struggle. Bale hali tiko goira. Endondonu, merambete profita ratamatiko. Sibata baratu. Emeni. Goe, yalo tunibi korokoro. Ya upaka pijibinaka, maina ibidula endu indi toko malilai. Maina ibidula, sina ikore naturanga, sina italanga kore marama. Yendarida na tite, yendabunua ona ibidula. Kembali, kebaganda mina kata na koro me sautu, yali na marijuana, yali na meth, sindu ni dhuruma na koro magamiti. Yuri na tamani ngone mera saa tiko na bono ndondonu mera tiko kina. Praise the Lord. Ulutanga ni kuwa na pagambula banua. Bible study today, the healing of the land. Le soni rongolebu ne karuni venga una vitu chinika ba. Ena wili weekenda maina chinika tolu, chinika ba, chinika lima, chinika ono. Ke vina kata membula na manua, uno saranga go chukina le soni. Aundo wakato katiko, the healing of the land, na le soni ni wakambula manua. Ke vina mbula, o mata dau dau, turangaratu. Ya. Go na kene wali.
0: Gaselebu. Ve kima mina tiko ni tele nipa nua baka mbimbi ve kito na lotu. Esele ni sa kima mi lotu tiko. Ni mbasi ka mepango endo na lotu. Endo tani. Me ve kito use endo tala lotu tani. Se lotu bou. Na sinra ni kima mechiko mbali sa kima mina paka nanu sa chube kima kima sa lotu roti ngo. Chupa na pa lotu sa lotu tiko sangkarabi chuko na lotu lo mani korno.
3: Iyana lotu ngo nangori. Seka chuko ni lotu ka mina kata nebola tambo menda lotu kina. Balik ke kanta pa ko chungun ngo na iko sin lotu iko lako ibo lotu iko sin lotu. You are not a Christian. You are a member of the church but you are not a Christian. Na ibo lisirle ba kati ko nalo tu ba Kristo sa ambule tu endi dai e sentuna nalo tu new method di sa ambule endi dai nalo tu oldness sa ambule endi dai nalo tu kabitu sa ambule endi dai kane volta mo nalo na kane bol lisirle bo rebola non dangase nalo tu ba Kristo sa ambule tu endi dai. Mereki maina bebanua. Areki da mata kama tiko ninda sinutu. Kame male, sa andona kambimbi ina nonda mbole, ina nonda mbula. Menda lotu, me bakaya kane wala tambu na lotu, bakaya loko maindina. Sangani mai Jerusalemi, sangani totobata mai Samaria, na lotu, seiko ya nangarami kalu, bakaya loko maindina.
0: Ngay dotal na ririku itiko, dendo kami baka pentiko, taka nito lotu isele.
3: Na pentiko, na wesele, na giringiri, na polotu, na gospel. e senga so tini mbimbia e mbimbi tiko na kalo engarabi maro ino na samasaba ngoe baka enda voli tuna so e korosi so e old capital so e sanbel namunamu so e sanbel nomunomu na kanga e chiko ilo manatuna duindui na kaa e tambakitumba na kanga e chiko ilo manatuna na lotu mbimbi me chiko ilo mochisu emeni ya nabuna saru imbimbi kina ningaona nda nalako kina leso ni nikua ena bukei kenda turangan marama verbo kena ngonelewa kebaka enda binakata membula na banua waka usibino ndo to koro binangongo mata dhau dhau awasa waka madhala takao tina noa na dhau dhau lebuna marama ini tukore adhano dhau dhau seni dhau dhau dhau dhau kemale Endura kambo iminaka, endura nandrake koto maibikenda na freshness of the morning. Hemeni. Iena senga ni matadhau dhau, go matadhau dhau. Matelibu na kaa, ndukandukali ya dhaka chukina. High five manda toka bikwa toka isamu, kika bikwa, oh, salo umbotale. Wili manda bikenda lesoni, menda andamero toka na lesoni kuwa. Nanumatiko na ulu tanga ni Bible study na baka mbula manua. Wikenda barongo tukumai. Wia saiviti. Kebaka enda binakata membula atsikina. Membula koro. Bula matangali ya busa. Toka toka. Ngona kena lesoni. Kenda na ringa ni voltambu. Wili roma da wikenda. Karuni binga una vitu. Maina chinika tolu kina chinika ono.
4: Whenever I hold back the rain. Or send locusts to eat the crops. Or send an epidemic on my people. If they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sin and make their land prosperous again. I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers that are offered here, because I have chosen it and consecrated it as a place where I will be worshipped forever. I will watch over it and protect it for all time.
3: Hallelujah. Kena bagabiti.
5: Kevoka kausa sungo tilo malangi me kau me senga kina ni tau na uva. Se uva garota na bondre me kania na banua. Se utala na matelebu kina kenra malio na nungu tomata.
3: Teka butal mantal talagasi. E tolu na ka endo dhaka wana kalou to get our attention.
5: Kebaka kausa sungo ti lo malangi me senga kina ni tau na uva.
3: Kene matai nanraki. Na tau ni uva, na lamba ni dhangi, na waluvu, na waloka, weather. Ni so nanraki lako mai enda kati kuna global warming senga. Akalo vya kachi kwa yao yai. Kwa yao yai. Dora ima ibiau kwa yao yai. Tostale tal tal gasi.
5: Kebaka kausa sungo ti lo malangi me senga kina ni tau na uva.
3: Dua.
5: Se uva garota na vondre me kania na vanua.
3: Na teite i salutu sombuti kunga. Andalo salutu sombuti kunga. Akumala sa kalala inga mai. A China sa reunga imbuto kod Italia. Kania kalabo se kania ambeka. Kebaka usa tala na vondre me kania na vuata ni vanua. Kani karua. Kakana, salutu na huata, salutu na ubi lelebu, kinandalu lelebu. Mai tal talgase.
5: Kebaka kausa sungo ti lo malangi me senga kine ni tau na uva.
3: Dua.
5: Se uvagarota na vondre me kania na banua.
3: Rua.
5: Se utala na matelebu kina kenra maliwa na nungu tomata.
3: Matelebu, HIV obichi, aikarua ena Pacifica Asia. Matai ngako Philippines, karuo kovichi, kene katolo Papua New Guinea. Au tala na matelebu, sari lebu na tala inrenre. Sanga ni roni lango may na mate, baka mo, sapa katarana kalau na mate, minti ko na kenda maliwa. Au kaya chiko may dhake, sanga ni leso ni ikuwa ya mata, chinikatolo. Au na leso ni chinika ba, chinika lima, chinika ono. Yo mina kata mo utararo mai weekenda. E tolu na kae da kaba na kalou to get our attention. Moko kaya, reichu mai. Reichu mai. Kwe yau yei. koe awa kalou. Au le wana ua mai waitui, au le wana wasa-wasa, au le wana o ni lo malangi. Au le wana dhangi na munuwe liu mai kina kina munuwe loga nikina. Vewe kane sika minanga nikuwa ukae chiko na leso ni nikuwa na waka mbula banua. Ke vya mbula no mta banua, vya mbula no mta matabuale, gaina numa chiko. Na lewae, nona chiko na kalou, ene kabi nisi kanda indai. Maitalangase, tosara.
5: Kebaka ersa waka malu malu mutakira. Koirna nungu tamata ersa waka dhani ene dhangu. Kamasu, kangole vi yau, kalesu maina nonra ibala wala dha. Aunangai rongoda melo malangi.
3: Dua.
5: Kambokoda na nonra ibala wala dha.
3: Rua.
5: Ia kauna waka mbula na nonra banua.
3: Tolu. Wili katalma da chikina ngai chikina ba.
5: Kebaka ersa waka malu malu mutakira. Koirna nungu tamata ersa waka dhani ene dhangu.
3: Dua.
5: Kamasu.
3: Rua.
5: Kangole vi yau.
3: Tolu.
5: Kalesu maina nonra ibala wala dha.
3: Ba.
5: Aunangai rongoda, mailo malangi.
3: Dua.
5: Kambokoda na nonra ibala wala dha.
3: Rua.
5: Ia kauna waka mbula na nonra banua.
3: Tolu. Wikenda warongo ni kuwa ngona Bible study, sena huli wala tambu, katuki na naiwali nile anganda sutapatu ni kuwa. Amen. Kebaka ibi ambula banua. Kitulaka nito na koro mainanronga sa rakaya kuri aturanga na hol. I tal-tala. Sa kune na idula na nitu koro. Nadaba me kitu dakaba. Tuna kuwa lebe unu angona. Vengu manda une ngona. Kwa kando mina katora adorvo, mera paka rongo talerora wa, kwa mdo nangase. Vengu lebi manda une ngona palo chukuri. How can we teach our children when we are getting drunk ourselves? Aula koma isini tu kando abale arato kina tu nangori. Arato melanga chukumata daudau. Hemeni. Yana reality sinrao ni ndua na bakwa. Sinrawa. Na vosa ni kalou e kane voltambu. Malai na doga mira sarra kena sena. Yana vosa ni nonda kalou e na tunde itunga katao mundu. Ke sarra volama i guira kilane voltambu. Na kaya vosa kina na kalou. My people who are called by my name. Odia. Kito na new Methodist. Ke mundo na lotu esele. Kamundo na lotu kabitu. All nation AOG CMF. My people who are called by my name. Humble. Tamata lotu niko, tamata alo koko. Rakame na koro, tamata alo wando kau, waka kau. Rabi nga nabuni kau, dobi kwa matau. Nda kaya tu kenda tamata Vindo kai, senga. Na vindo kai no morongo da bosa ni kalu da kabakin dona ka. Kani bolo tambu ma di una kenawa sevitu. Ni gorongo da na bosa ni kalu gusin da kabakin dona ka tamata lia lia. Bosa bibi, lia lia. Foolish men hear the word of God and do nothing. A wise man hears the word of God and do something. Turanga kena marama, wakambula panua, leso nikua, o wakambauta, rauchi mata daudau binaka. Kevi ambula o mata daudau, kena leso nikua. Himeni. E tolu na kai bia bosa kina kalau sa bosa oti, nona bia tarai kenda tikumai, bia tarai kenda tikumai. Dua nan raki, kena karua na kakana, kena kena kena tolu ambada. Kamu lihat tarik ucuk mereka lu. Hello, hello. Saya kau kau elang. Kacau mana kau kau. Ada ni lama kau. Walau kau kau. Alai alai alai ini dalo kau. Kau kau kau kena kele. Bukan alai alai takkan dalo. Main koro ni kau misalnya tu keli kumala. Konga imbitanga ni bango na linga muna puke kumala sa tao na binibini kumala sa wakaleo itu. Konga inreta talea abuno kanda undolo. Eta na pikilau. E wakaleo mandanga abuno elako kina. Dutu kintu bango sa uro kaya wakapikilau.
2: Ia ni kua zanga, doa tamani vuni ndalo mga tamera. Kwa dhamu tatua ngayong angumi wadhu. Amen. Gaino mundo ungele, ngele mbula mbula. Amen. Ia ke mundo lebu lebu chikama ikorbu.
0: Nga selebu na kawani tungu na tingur ni na talo patarong gai tigo. Nga sangkai chikai pi na lolomu ni kalau na kawani tungu na tingur.
2: Na lolomu ni kalau etubi na kasaratunga. Anda talain renrenga kwe. Kepa ka endua na tamaningone, sini mukuta na luwena kwa sini lomani kwa. Lai murike, orto li mbuta kwa ikia, mba su teke siga, kiko sini pakabulitina luwemu, kemba liko sini lomani kwa. Na kalwe pakabuliti kenda, mbole tanona loloma, ena yado nga amai, kepa ka esenga ni pabalada. Senga ni laka laka na linga ito pa meia, na vipa kumbulai. Sendundu na talinga na merongo dano damaso. Kako kwa ya, ay sali masamulika diwa, ao mundu hii pabalada, kataro vya uchiko. Alolo mani kalo e toa bala rawa. Ko bala bala datu e diyo le ngapi komatenzinga. Kese ngai se ngapi komatenzinga. E toa langi, toa langi, toa dewa kabikenda. Kura andriba, andriba, kura ando ya leo, kura toa doko. Ano no loma. Ia ke baganda bina kata sara, no na loma titomu. O hiko na thaka thaka takiko, mo chiko na bono bina, bono ndonu. Rongoda na kain donu, bala chiko na kain donu. Kima la loma ni kalo e tu. Erdoka, embini nga isa uru. O kenda nga nda chikodala. Emeni. Keba ka sa tangi maiko chona ena loma ni wasu wasa. Ena loma ni ketenika me tolu na singa nona chikika. Tangi maiko chona, ngai rongo na kalu. Ngai lako na ika me ngai luaraki chona. Ena mbarabi nga ka wondo kina kina wanga. Wondo kina wanga, sombu mai na ika. Ha? Vaka tu bada ba? Loma ni kalu. Εν του ετάγει η λομανή ως βάσα. Σε τρέκει με σάκη και απειτενικό. Ορτοβίρι τάγει να λόμπω μπουκόγκα. Εβά κατά κατά βαγαβίτου. Και βίρι τάγει να ορτώ ή να λόμπω μπουκόγκα. Εν του ασαουάβω και του ένα λόμπω μπουκόγκα. Το λόμπανι καλού. Τόρικο Τανιέλα να εμπίου να γκάρει λεόνι. Kane voltamu, tarungiko tanyala, adhavayadu kasi kani katsiko kina leone, se kaniko leone. Kako kwa, nakalowe talama ino na ningilo, sitiko pataki yao. Loloma nikalo. Senga ni dhakarawa. Ia nanonda tala indrenre, ngo indua nakae, data nakalo. Remember, disobedience is very expensive. Sarui saulebu, na tala indrenre. Amen. Kiko chiko niko kubina kata me kuteitei ngei vuvuai. Ero ni lango mayo puaka kanya todo kwa titei todo kwa netoka nyamu titei. Na kalowe sinitamata menda undai. Turanga kene marama. Wose ni kalowe menda pagabuli dikina. Kero ni Timothy na kena wase ono tikine tirigono. Wase tolu tikine tirigono. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sa pagabuna na kalone, wala tamu kede nga, sayang ongo me pagabubuli. Vunaw da na da, iya kina mi pagandondong taki. Pagaraw taki kina ng bula binaka, vira na tamata. Na kalone binakata, mendaro binaka. Vuki mi kato ka sa mukabi kwa, na kalone binakata na binaka. Amen. Nda sanalako, na kae ndondoni mendaru dhakaba. Warongo dhato ngani wili na iwaltambu. Mai tal talangase, choni. Chikina nchini kaba, rongo dhasa raba binaka.
5: Kebaka erasabaka malumulu mutakira, kwerina nungu tamata, erasabaka edhani ene dhangu.
2: Dhengu. Kena baka Britannia tal talangase api.
6: If they pray to me, and repent, and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sin, and make their land prosperous again.
2: Tunga inima. Pinaka, ngwane. Lubu chuko na nonda wanga, ni sautu kena saulangi langi. Mbata ni the senga nga ni lako kene, kivikwaya, ndondo ni mendala kivikwaya. Kabi kenda na imoltamu, ko irina nungu tamata,
7: erabaga tukai ena edangu me erabaga malu malu mutakira. Taltala daba ke mbale, merdakaba rongoda na nongu vosa. Ke sakani bolo tamu duka kuni bolo bolo dachiko, kuala ibi. Hemeni. Kitu lago mai, daga tukana ngunengona, uri sinikla ya na bangkara mateni. Waibubuso, waibuso. Odhula soko dhiruma. Na kaya bangara ito kena mateni. Siadaba.
0: Inga silebo eso na ndatumangu ndipunua. Ndowe adhutu uso noonga. Nibubale. Kajibiki antapatamai. Kwa nambasika kina sona kabaya. Ngai batala nga na sinroni kimichukike. Kwa elewe kime meo talatala. Kimna warrongo chuba. Lotu ngo, lotu kita katalichu ngo talatala. Kaya kaya tal-tal rin kita unggay chiki.
7: Na nguni ang gona cho, ito tuwa taki na lamba. Na ibalbalda, balbalda. Isin doon na balbalda A, doon na balbalda B, doon na balbalda C. Na ibalbalda musin kills. Full stop. Niko matiyan iti ko, kung daw yalaw ati ko, ito tuwa sarto nga. Niko matiyan iya na yung gona, siko matiyan iya na marihuana, ne voltambu mateni. E ka ne voltambu, kuirin da undara, kuirin ang garibi matakaw, kuirin ang dawya lewa, kuirin ang bibi baka na lewa, kuirin ang bibi maderi baka tangani, kuirin ang dawmbutako, kuirin ang dawkodokodo, kuirin ang dawmateni, kuirin ang dawbibi baka suswani, kuirin ang dawkobekobe, e na siyang ninon na matentu ni kalog.
0: Ya daba nga ngay mbula maikina.
7: Nangaw na sa talayin rinrekino ko ibi batiki atama, e wana itutong yeso liwana ngata. Kona ndolo iketemu, kona kanya na kubuni soso. E nambutung kangia na ulumu na kawa niya lewa. O iko na katsia na mbukumbuku niya bana. E lewa, ba. Nangata, ba. Sangay buki na kalawa iko na lewa. O iko na ndaurarawa niko kunikune. Kona rarawa sarabaka lebu niko baka sudu. Kona ndaulenga taka na watimu. E na lewa iko kukwaya. Sangai buka uka biatama. Au sadun rupa nangkele na bukumu. Au nabaka tumpura eso na kau. Na viva la kiko. Keba kaku biya kana. Iko na dakadaka. Kini kaba. Na una kede kona kana kina. Kona kana may nambunu nendremu. Yana muna ngay lako may ginawa chisu ngay may musuka na kasya. Kaya kung baka mauti chisu iku sa siniwili na kasya. Yana muna kakina na maadiw ono tol sa mga dua. Adaban do loma odo da kina ndong kaya adame kitu kanya. Adame kitu ngunuwa. Adame kitu bukay sulukina. Kako chisu ngori non ribalabala tamatataw luto. Tamamundo uti kumay lumalang isa kila na kaya nga bikam do. Tol sa mga tolu. Do baka sagrato manda na matentuni kalaw. Kena nona elu ndono. Ena ngai soli mikam dona. Kake deng anggo. Mikani kuri mikam do.
0: Tuna tona ibu turungai talatala. Enti na nita nenggo na isini tampu.
7: Ia kane bol tambu na nunggu bol tambu ka. Mosese bataki eroni. E tambu. Nindo lako na pali bitabaki. Do unge ngunu wana waini. Na enggo na sena wai kaukaua. Ausirika se dabai kano ni bol tambu. Nunggu bol tambu ka biau. E tambu. Mosese ke eroni, e tambu be ikamunrau ke ireno mundo ukawa. Nito salago mai na pali bitabaki, mundo ngunubo na waini, na waika ukawa kine angona.
0: Vikito no lutusile ngunubi nga paruto, kunyo luwa ndio sibo.
7: Ia me lago talamai, do ulasa ngay tumba baga leilai. Kaya ang dula ko na ma supermarket, do shoplifting nga pagalilay, do kwa nga ni tombo. Siya daba? Balbalda, balbalda. Pagalibu sa pagalilay, balbalda, balbalda. Amen. Turangan kayo na marama, ikatsi ko may kanilalta, my people who are called by my name, humble. Rungo na mandabo sa nikalaw, rauta mandangori. Nonda rubuku, nonda rukilaka. Kaya ang daw dhaka chikumay, e sinike mabalin doon na kasa dhaka chikumay ang doon. check tak ya kan di voltamu. Nanonda lebo lo se ibagaruai di voltamu. Kendo na kaya vala chikumai ngai kan di voltamu me kuai kulevi. Mula mo sa ni kalau endone na dalo na kake denga. Hemeni. Turangen marama darbo keno nela urang kasu me no koro urang do vunau. Orando vuna u wala langi tu ando monrida ke non rakela tu. They don't need a PA Congo. They don't need it. Ini ucinga vuna ora mai canta paco. Era toke ai sindu e kavera. Bola canta paco ti kusara mai vital tala ki ne vatawa. Kona vaga buli di dei ke ko manda ko toki la. Ye ninda la kona bosse di kalau na kake de tukina. Every word of God is alive, sharper than any double edged sword and powerful. Cuts through and penetrates the bones and the marrow and judges the desire of our. Isambulo bina

Na vengara bina na mumbula kena na mutiku bina ka etiku bina bina toko ni ndondonu gori na bina kaiba karauta kana fono. Mena vengara bina kabuni wae kena garabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. Na bina toko ni talaga na mbula ni baka asama poro karamu ni tiku mbulumbula kena vengara bina taleso ni nonda mata bubali. Na fono, embaleti hiko kena na mumata bubali. Erto vengara bina loma kede ke Okalandi kena Northland ka yabuta kena nonda mbula baka banua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa na nonda tubibuki. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sipakando tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itobotaka na vei kawaita kindi.

0: mewn choir we ni yfandra totoka totoka na na ivanga boka ya londa rongo da rone ka ni ko no viser ni lutu talenga so and the baka lunga te kisar tiki no baka lebu sar ni ta ni ya marutaka na na ivanga boka ya lo me bon turanga ni tal talanga se livu atu vola ono my New Methodist Christian Fellowship eh ina ngone bali wale sa tongo lima na miniti me vana koloko na ka ni ko rongo ne o ye una vietal nota ka se una vien o se nga vi kemni ni era o le ti mine nungu sala ena ka ni ko bal ni wale sin do na vitukani rongo le tunga mai na mai vaka sar sar ta kina durbo le lingo mi vakan sangi tanti tiku mi vakan dua ini selandi rongole mena rara ningito levu tungo manukau ucha rongole sar na stoni vi i voli voli levu eh artungo mena Westfield Mall rong samani na kita sar tu meru zambi eda ke mai valni wales meru mi vakan bula mi vakan ningito ndo vi sureti ke vakau ningole mi vakan sangi ngole mi vakan dua ini selandi ni mi vakan tiku tiku kalandi ise na vi vuno voli kata ni ngandre vu mongan ni ngande mi valni wales ni tuk tuk ngamai ningole sarang amai kani maro vikito na na reviki muni na rongo da talanga na na no muni talano eh ene ka muni kwa was na ni sana revi saraviro talitinga ena mona live live au na vakam bulu sarman de vitutu mena vakam madal te ki ko se turang sarman de ni ve o te an santam ge rongo da nando mona na zurbungo ngole sartik me pakaya me vonua o ko mena ge tuku nanga e ngole tiku me vine anu anu sava e vuli tiku e ve eh no yendo sambulo vina kana turang vitu
1: Kani, anu sana liu sana mandiri tutu, anu sana mbulu binaka ni? Iya, iya sana mbulu binaka. Marama ringkarap na edangu ngao cheke, au turangan ni nukulo me ngao. Kero salawat, au salawat ame ke makumbungo, sige ngol tinga me viti na kabin singa bukilulu. Kero maningan de tu me na bunon-bunon ni gitu nangone na pak ngira mani ukasar bapa ta mendur sali sar sar tu manda wali wale si kue wali wale si angka revi kende kete tiku na neta kenda nangone ni viti nda samai tunggu in New Zealand nda ste semi dondo ko klan ondo tu mi mi viti utu mi mo kumbu ko klan ondo tu mi viti ondo warung tal timbanga mikina nir tondo warung tu mikin mi viti ini ko musa duru musa ni duruma mungi lista li viti na watina madha oru andoni atalete huni buli na matani madha ni September saru ni talna takale wasea ni osa mi duruma saru na balu alisi kangari vingi dati ono ngoni toki ingo iti kongo ya Oklandi
0: Nisilandi iya kata ni toki mai viti eh nisami baiti kita kongo Nisilandi ya santana wakam bulu sarman tapi Zek Zek mbulu vinaka ke o ndai wasa bakandawo wasa nga bakandawo bata lelebo na turanga ni turanga marama ni kandawo rabando warungo mai nabi kami ni baka rumbuka eh iya Zek mbulu vinaka kima minangandref mekim rongo da siwa dhorobo ni vi
2: Bula, evango Zack Allen, Israel Oston, anongani rotuma winafa, eu vuli tiko Ivanbe District School.
0: Yo, Zack sempre que vida.
2: Eu ambaktin karua kelas ibitu.
0: Sandina, onono muni kimi sangilang mengu bangun Islandi.
2: Yo,
0: mu sandin, da singa vu kelulu, singa tabu ni sambimbi mai kini Ivanbe.
2: Singa tambu,
0: may vambea o tia kele na fai bai vei.
2: Mateni kele i kawala.
0: Iyo.
2: Singa ngole sumsirani na malata. Unsea.
0: Sandi na.
2: Tia salak sir may suba.
0: Suba. Suba ningi lang may suba ya. Ni wanda fai pa tinga mai singi wanda may na wangaliw.
2: Wangaliw.
0: Nasabu na ni wanga. Buna numa.
2: Na Blue Phoenix.
0: Santi na Blue Phoenix juga kau tu memang dia. Sangkai suva, orang ni mengante pagi lelai suva ni sangkai ngolis rumai nanti.
2: Esa.
0: Santi, na masa mana nombi bondo wangga buka.
2: Malak sana.
0: Malak, eh? Malak kalau bondo wangga buka. Iyo, gay kiro tarungi zek mai vale na doru boleh lengo nama kumi kirau. Kiro doru kiro tarungi kuase. Mangiti tahu bekannya belum ni wangga buka. Nada wong gay tu kono bi tutu ni sa tarungi ko. Naku akan ada bi bukannya mai. Tu kono pakandau. Abi.
2: Amin kelas rengan nak kakanar tu selimiau.
0: Amin ini kelas rengan nak kakanar tu selimiau. Yang dapat amin mana kita kira tu tiko dalam na staff eh na Air New Zealand. Bukan tengah kita Fiji Airways. Iko na Wanderlust Fiji Airways. Iya. Iko na kita maru tak apa kali. Iko na nomuti kongo Zack. Iya sama isota virtu. Erto vita di vita tadi ni kaya. Gay na Noah ni tu esani vale toka tiki bosarangan dono korni buli kena tamani rara liu. Gai ringai ni Zack sar tereni ti kuendo na mata timi rao me amba ki pat sarto nga dan mata timi ani league asang teling game pero Zack ko asang teling nga iwa wasa pam pasar nga ne baba sa di di sar nga kolom ni rara ragai pa kam bulang abi ko ni sa di di nga kolom ni rara iya na ka Zack oh kem kem nindo le nunu nindo siwa
2: Kau minta lingun nunu kau minta lalangan.
0: Lalangan, kau minta lingun nunu nampun sih nasiinga.
2: Nasiinga.
0: Nasiinga, sandi na. Iyo, na evita na kelasi, evita na kelasi itu kena faham be district school. Kelasi dua kena kelasi walu.
2: Kindi kena kelasi wal.
0: Kindi kena kelasi wal, right? Tapi nak wali faham dia. Oze so di na nomor lalai kor ni buli kira telangan gas ni bulu ni nabe bakam bulu kina. Berarti kena serap betul dengan serap kem ni. Kena buat kena menitu tu. Abang boleh serap mati biru. Kena nak nombor lala. Nako ramai mai faham dia. Nako ramai orang ada serap naik dandra. Abang boleh serap ikut nabi abang kata mau baki orang biru. Tu ni kisah abang boleh tiga ni bakal ni selan di level. Eh? Abang boleh serap mati biru, Zack.
2: Kiara.
0: Iya. Mati sot ni.
2: Asalai bangge.
0: Iya.
2: So perawat ndei. Rat pin wang ni wal.
0: Naka.
2: Isefa ne mani.
0: Hai, satinda.
2: Wil mater kula. Epeli. Epel ne lat ka.
0: Ya.
2: Bob Eagle.
0: Bol Bob.
2: Zilen tanga de kimbau.
0: Naka.
2: Apa tia wang buka?
0: Ya.
2: Asra kena lef.
0: Oi Sandina. Sandina kada nunggu maro takan yo nikila talanga na dan roro Isaac vinna ko pagalew. Na ko lew nikila talanga na dan rai karunia tandra. Vinna kan. Goro zorbo ke ni bambe.
2: Yo.
0: Yo Sandina. Isa arba mo de me vi ko dana kana nan maro takan nunggu savaro u kominisan. Ndo be rai ko sabuta sale sa ti menislandi.
2: Mino
0: eh iyo gue gilis talang gue santu kuna senga nah main di silan di bakatu nga iban dia bataya di silan di lebo nga kenta tu kenta di silan di lelai eh iyo kakir di silan tunggu iban dia tutalang nga main di silan di lebo o kandabu lebo di tutalkan dan nomu serta li taki serta apa sen dono nomu favorite artist e favorite song Mino ay iyo natapun na kakundu talitaka Nampak sekali, selesiwa, sendong kita takkan nak motokan, nampak sesuatu.
2: Nampak sekali.
0: Nampak sekali, Sandina. Dua tiga nampak sekali?
2: Men.
0: Ntar masa kerja serangan belum tutu. Masa nak boleh serangan dalam nampak sekali, eh? Iya. Nampak pun kita kuno biar unikku, ni sana boleh dalam nampak sekali. Lu kuno wasi abis sana ngoni biar nampak lala.
2: Iya.
0: Iya. Ini mau kuno asa, itu kuno mina. Minak serba lepas Zack, Zack Allen, Israel Oston. Kau nak dorong ni? Oh, ina faru tu ma. Vasu ni nukolo ngau lumba iviti. Wambul terang api bawa. Wambul api bawa, bawa nak terang ni namosi. Senang orang ni serik itu lakukan tak yo Zack nak korni bawa ni namosi. Bukan terang kiri bi. Orang nak tadi mula lay. Wambul api rau.
2: John Maria Mbula.
0: Oh, itu sampul nak Maria King John. Eh, aku kata lagi nabi Wawa King Nana.
2: Ula nenek Wawa.
0: Wawa King nenek itu sampul nak kata lenga. Abang nak wali puna nanum rurai dame ngole mai ngandi mai bakal lagi lagi Islandia Zack. Ena kavin nikua eh, yang go kerus sama ibu li bos tiku bakal tahu. Gaya imbong ini singa bukir lulu sa kita kan ya kelak pada kona tuan dau wavi iya kita ngai wai kavi tak kaya asal tu kuno sarnon tutu sawiro ne mendo tali kuni kana tiku balik lain sebab kana bapulang sebab kana mamando iya nang dorobongo sangan ni kila nerer ko sangan ni mamandua sangai tu nang ko savunga na nongko kete o bango savunga na sampai kaya asal tuan tutu kita tuan tutu o ko sa Sinai, Savunga dan Dongu Kete. Okila nakena kada manda nakim kakan talita ki mebambia. Mutukuna tukuna nakandina. Nadava.
2: Roro.
0: Oh, saro temu ningoni koko ma. Raida iya ya. Iki muni rangone ya bukani rauni. Laku mi pakai iki muni na wanga buka muni ngunu roro wale bu. Ya mi pakai Zack. Kau laku tundu tengah minu wanga buka. Arunga ike sa ringgirin sermai sa. Oh, sa tenu nono tutu. Sa tu sarang koko sa ngante sa tu ibali wale sa mi buang bulu ten. Ena ika muni ko. Binak sar wale bu Zack. Fayaksia. Bila wale bu na ngante mi bali wale si. Nak telunga wale bu. Nama ibu lidi ibu mesti kau kait tutu nak bosan makan davo eh iya ya misalnya stale mau bosan apa abiti muka aku tidak boleh mulai bosan balangi eh misalnya stale ibam dia nak suruh lewat saya ni mau demanda eh nak balik dengan dia mau balik walesi enak kavi niko ya Zack na turangan na tutu o checkin thank you the king about ranga ni inuklo nga long my viti minak next rule live na may talano wala ka leka ene kav ni ko na visit tal tinga mi bimbumbu ramay vambu le tal tinga er maram ni tonga turanga ni tonga er sangai sasama kiti ngoni o tendo na vai ka vi levo na boka sing livu levo ke mundo ya ndo no me ame va kambula tal nga mosese ikitonga vitar no tiko ke mosese salala mawanga ko na levo ni puha ka hekani Yo, ya cembur tu ni hoki hoki. Domu kami dekai dekau, leka leka, and PM in Fiji, Pama Naviti.

Pa mana viti ni sipi na wā ena tini kawitu. Na mini tini mbula ni mbula binaka, enda na rongo tiri tukutuku ni ngita, pakatalaiki ni tukutuku ni rongo ni ulu ni tukutuku maipa nua, ena nona vengaravi o vilea me rawai, pakatalaiki ni tukutuku ni ngita, ena nona vengaravi o asinate, o wainingolo, kena vei tartarongi tale so, ena wakadurtiko, ena e kavi nikua. A tamatu isongo, nikuni kakuni mwile dhawa, namba ni teleboni rao, ni nivi tartarongi kina wali walisi. Saiba walona rau saiba lima tolundua andi lule and pm in Fiji pamanaviti.

solo kau mai totoya bili bili ni mo tini kazi na miniti mi lima na kaloko enda na rongo tino nande irongo na kusapa ka pertani ena lima na kaloko otio ya ena paka dhuru tino nande vita la noa ke tono matavu wale na tawake kwa mbaleta ndo na fundraiser paka dhuru tino mbaleti baby Ezra vikimni wambo tini pungo vikimni sarangadha sarangadha talanga ena kene yale alona ena ngonengo enda na baro vita la no kina enda na rongo talanga na vita la no mbaleti kwaya ke ina nasasanga ni kumuni lapo mbaleta na nona lorei wako vuni wai in New Zealand ando sambulu na korea ke tinei baby Ezra katala kina matavu wale na tawake ando sambulu na katala ngandi esipedi sama nunu wina kwali wuna ngaravitabi wina kwali wuna redhirtika na wekanda mai viti rangwale mai ramai ingandreva na nanda vivu kina nanda vivu kani kai keira kina nanda ndondo linga mera meada nambula ya sato tolo talanga nambula beira na wekanda iyo na talono na kavni kuenda na rangati kina na italano ke baby Ezra nimbula nimbula binaka saiba walo nandrao saiba saiba saiba lima tolo ndua na bantalboni eroni ni vitar tarmekine bali walesi ena kavi nikuwa nimbula nimbula binaka dababu ni binaka tiko malo au pito vike mundo kete sara na wake kito nito ito kani baka vaka ena PMN na wali wana mangiti baka ita mera ni baka rutaka kima mivindo vimanrikina ena singa livu nikuwa fakata wange ke mouma uha uha kele fakatonga binaka binaka sara baka livu na nomuni alololo me alosoli me barute kine ndo na mangiti baka ita mera nda me wase wata na izaka vaka na itoka ni baka zaka vaka PMN ena kami ko kira talanga nubulangi rasuriti mai mera me baka ngataka vata na kimi me baka ngataka vata na ni baka singa livu sando talanga na kani mami i kau kakana lewis talanga i wale eyo awaya na livu ni i mangiti ra baka rutaka na wakai kito ni tonga ena singa livu ni kua ni mbola vinaka o wambu te vena nombu ni vunua ni daka vaka na vunua ni vuli ni vikor ni vuli na ntiko tiko na sani koro ni buka tiko tikina ni vio kandi talanga vira na wakanda ni tonga matin singa au kila nisar mata kita kita katalanga yani esa no mangiti ra baka rutaka ni kua si ena baka dhuru timbaka na songo ni mataka ni na liwa siya wata talanga ke ira na vikar ra baka rutaka mbali tiki muni nimbula nimbula vinaka vina wali vuna ndo sema vinaka mai ndo vitu kuni vinaka mai ni vika vini baka rumbuka ina nanda wata wata ngona nanda ngona talita kingona lubi viti mai na tolu ina tini kuru ina mbongi levu ni kakuni ngole na hafa tini kuru ina mbongi levu ina rona koloko na matakini vaka rumai arta ndo vinga rafidal tinga kini wakanda ni rotuma mbulu mbulu nako elfi kiro sota tikina singa vuke lulu na kena laki katoni and na itukutuku na vei itukutuku eso me na wasa pasivika na wasa kete me na wasa pasivika and nanda waka unget tingin leo ni wanua menda waka leo fomu ni imbera ni dalai vin dingin dingi ni nangai reyda tiko waka malua na wala mingo na vei kali katoni na singa vuke lulu na nanda waka unget tingin leo ni wanua menda waka leo fomu rawa ni imbera ni dalai vin dingin dingi ena sanga ni rani sana waka leo fomu menda ki vin dingin dingi talanga ena singa wata ngaya sanga sa vei sao menda na waka leo fomu iliu wale ratu na vanda kipa kata sa toki na vangarto na ngandre wame ni electoral commission na nanda address wow eh me ka kuni wako dhala tika na iwala na nanda address makawa iya ni tukutu kete mawa ya oni na ngera ngota tika wako malue na reti wala yalo ena wula o sevi temba iyo binaka binaka po livu binaka sara po livu ikemi ni kitsara na turanga na marama dhurubu na ngone lewa aki ikemi ni na nalayo ni nindo utale taka na nanda wasi ni ngonungo ena vei iya kavi ni wakarumbuka ndangwale sara mandi na mara sakiusa mbuli dhaka dhoko ni vila na vula PMNVG Pamanaviti.

0: tocan en Demondra, en Leoni HQ, Moina Corturanga, E. Wellington, Vindamoni, ni Sivina Lima, en Tinicaono, Naminiti, ni Bula, ni Bula Vinaca. Yo en la cabinico ni sana rongodia o toca bacalila, y yo debo to toca neda, nanangone, nangone leongo, Azaria Tawake, que en Angandrevi, en la nonda vivo que en el univono, en el ubi viti, en la veica, eran indandondo linga quina, menu buquea, nanona lura y boca buniwa, nangone leoli leongo, marroni ronibangalte, que la current chair ni viti council, doni bacasal ni lubi viti, Andi Lisapedi e Samanunu ena Wanganiwala ena Kavinikua. Andi Samanunu ni Sambulvina Kavina Walivu. Navaka yotakana visureti, mendurvitala noa, a membaletinga na vukuna tingana ngoneleoli leongo Azaria Tawa Azaria Tawake ni Sambulvina ka.
1: Ni Sambulvina ka Mrs. Taiva Kimbao. Vina valle na nomini visureti me me indo non da to vitala noa se non da vitala noa me mbalete ti nga na pipi li lingo ko baby Azaria Tawake matai u bia waka mbula vi ena non da ndui ndel ni avutambu ke sara non da ndui ndel ni soso en da ndui zavutu maikino waka tu lou waka vinaka heli vekim ni Mrs. Wuta Mrs. Tangida Kimbao ni vasoti au en Nomini Vili Takivinaka and a retio and the Wakarongo than a visiting Wakarumbu Ket Sara. Na tutukna baleta na pipili leongo ko miss ko baby Azaria Tawake na noni tumutumbu ko Mr. and Mrs. Tawake Ertova Tutiko I Palmerston North. Na one lengo a Sudan Dolly, Sudan Nabula Tulsa Vulcandua. Levo sara na vika e kune vua, levo na lega se na defects becker ndakaya, sa andua na sele, sa sele oti, e levo talitiko na sele, e na yana me vaya dori vua, e tukunitiko ni ono tiko na lega e kune vua na pipe ili lingo. Balata nirto tiko waka sengani Tundei tiko, meba na kena iwa karau weekend, or na citizen, permanent resident, do lewo na iwa ke waka wunua e dhuru maikia. Balete ni rato, lau tiko mai waka work permit, sarto tiko ngo, enan do tale na transition permit, soli tiko berato, balete ni togu mati tiko na ngone, ni katiko tina na nene to vital noa, Baby Azaria sana rei rei wakati kume obulo ono, iya na kena bula ndina e bula tolu. Bula tenisu ndole. E sa vav, rto kito vital noti uke rto na vili utaki maina Palmerston North. Vili utaki tu ikia neto ngusu ni posa tiko ka team lead tiko mbeka o nuku na kokoti. Vice Chairman tiko ni Palmerston North Fijian Community. Lako tiko me birato, kito sema, me bao saride tiko, kereima imendo na mbure ni vitala noa, kwenda to sa tiko kina, na raide tiko na fundraising go. Au wabirbina hedi indo na sala e maisoli, mera ni indaro vitala noa kina, mera ke lawer na lelevo, ni sa tiko na give a little page, baby Azaria, Kepa kera via reida rongole na nonrotu wola mata na Palmerston North Fijian Community. Se ngole na Children of Fiji, tiko kina na wika mbaleta na fundraising. Tiko talunga na QR code, kito nangei baka uto wawoki, mbaleta nisengei wakandeta kisaruti ngame na fundraising activity kiongo, ena wida nisengei oti ongo. Vinaka.
0: Andina. Oya, o klasa na yato toka ikia na veka oni sasanga kina na oveo kani mai Palmerston wakatala kina veke mdo na luwe viti, kena viti council na kavnikua. Ndo talembeka ke waka, esatiko na give a little page, Andi. Ndo talembeka na ngon sala ni kumuni lavo on dombo sa vivusa kitaka, eroninda dondolinga kina na luwe viti.
1: sana numi tiko kome ndua na na tambeka na kena online store eh na numi tiko mendua na online store me baka edori me rani inda bolia ya kina non rangone mbeka se me rani mbiuma ina oda ye koya senge vital no tiko me rani promoting baby asari eh ni yoko ya sele mai sudhu mai Palmerston kawi Wellington ni kunibuwa ni sona lenge tibuwa sartonga ibuka taki koe ni ki Oaklandi en Starship Hospital angale sele kina duona sele adhaka I utona sange I satiko ngoi wale yese lakutunga na soli wana waka endareida tigo ni piped oxygen tigo nangoyne ngoye ya usini wi waka ndetaka na tigina ya nakakia gese she's being fed by tube mbulambula saratoha na kena irirai yeah there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist
0: tatoka
1: en yanga sarangana nonda dhau Naka uroda, naka sabande otaki mai, oiru mai pamastan, sara sosongo ni bata, sara visiko tiko ena vei, lakotunga ena visiko, sini ta songa ena visiko, sara lakotunga ena visiko, me leisiko virtu tiko na vitamani. Keso e vie mole, me lako I pamastan le visiko, vitartara ke inuku, nako koti, vice chairman ni pamastan north.
0: Tak, kerang robi nang di nana, nana iba kemasalah natalan natalenga I, andi nana kawin kuai, iyo, okelah nana Roni, okelah nana batatar tumbek kasinar tawa, nana lelai lelai, lala boleh lelai tawa kima misule ya san, ni kumuni batin biu batin tane lala boleh buaya I andi, so itu robi nanti dengan tu senyap kanyer orang wadah tiga natalan nuki bibi Azari nana kawin kuai, ena robi nanti dengan erna nuru mai so kongguan seng lelai yang, seng, ovan boten in $10 seru sungguh bulan dollar
1: $5 sermandanga $5 yang biwi nak give a little page to the children of Fiji ya san tu ana ila bolehu sa lagu tu yang nawabil binaka emblete lagu tu ko na bika kiri ko na lagu kiri berito na vitamani sangan in total na kai musu na kangar tu na musu kortu na give a little emblete ana na New Zealand page Ertuna musuka na nortu wakadabadaba kena wokede wakandua lako saranga virtuna vitamani membalete tiu na so mini nortu wila koeaki so mitiko na na bonue ertu li tiku kina na kertu kakana ertu le tolu tali tiku na ngonela leo ertuna ngonela lai so there's a family of 4 children lewa nangoni
0: iyo kembalan
1: nasi kalalai sartonga
0: sandina kembalan na bendendewa tali toko pangalili na nonton tiko ini selani mayan ready tiko o baby Azaria
1: iyo soli tiko pero doon na transition visa mereni rey kembalan torto na bunuhay erto semen erao ni release na pipi ean doon na bunuhay na babi na kina ni rato tu baka rao na bunuwa I merto kaya na ngone go kena lako ena doon na kaya na rani adobi ko ena isange ya sange o kenda na Fiji diaspora o kenda na tiko ngo sini na tiko erna friends of Fiji simtuko ni o kenda nga kila menda wasi ena ke ora ni sulia ili manandola binaka ke senga binaka sulia ini erna tu ena bunuwa tani mera thaumai Pelatana laku malah, wera tu nala kau pernah bila maningo.
0: Dia nasara. Iya, entah macam mana deadline, solimai, sendana targeter to you working towards a particular target di hindi sama nunu.
1: We are guided by give a little management. Eh, or to na they will advise us at the moment. As soon as we reach a target fund, ena songo. At the moment, I think the tuna gate talano takembeka within the space namburani we talano sa tiko. But at this point in time, but ni sisenga ni sa pipi na mga nago, sisenga sartunga ni kilay, how much it's gonna cost? Kaya ka o kila tiko, o irmanda nga na may ibaka-baka tu, yara so, mento na ilabalyo, mera reidi po niyo ay manda nga. Kia ora i sele sa tangata leki a ndo tali na na umai lava vai tamera. Vada wana sele very specialist operation e na vaka i utona, e na vaka na vika me mbaleta nona i vengu. Ia sa, da sa nga nga niado ki na nonda kila, eh?
0: Ina sara, iyo. Ki na, na venga ravile utale se votu me daka me mbaleti i bibi Azaria, eh? I nisa kuno nomu ni, kia mani nisa da vuta oti na bibu ke sa ngoli tikani. Mai pe hira sara mandanga na lu bibi te sara vakai tiki tiki pama sa nona.
1: Sara tiko mai.
0: Iyo. Wa mbindi, wa zaba na lu bibi te ratiko na taunta ku ke pama sa nona. Ni isa ando vitango taka na bibu ke sa ngoli tikani. Pena vese New Zealand, vese Burwura, sena vese Vitimbeka.
1: Sengkei teke bus rangango, ona reida sengkei teke bus rangang, bale te lebu na, na sema, na kena gal, na vivando nui, mai virtu na vitamani, meroni keito boso, keito na tambane ni churu na Fiji, mevani lube viti, sena viti council, meroni keito boso, ena vika, membele tanona buke iyo peipei. Baby Azaria. Kamahaki nor to my Palmerston North. Sengay Waxol is Artigana Vivando Nui, and a Lomani Mada Ungo, and Blata Daka, and Gay Sena Sotini Kilana Kenakawa Kiwala, Er to Sangani Vingoma, na Tamanani give a little, eh? Evina Katisarangan on Roy Wallo, Runa Vivotini, or Runa Itumtumbu, or Tawa Tekina, nay, Baby Azaria. That's only my song sa live na fan go fund me page.
0: Go on
1: and na vitala no vi reita tumba. Au vambo ta sana se se sa nga ni lo veni na tina ya. Kila how wide can we go?
0: Yeah.
1: Se se nga ni tuva na ki vai binaka. Na kene tu tuva ya. Sa ke reita na da na o kenda na Fiji diaspora and the go e atero. Isalandi. Me don linga mai.
0: Tina Sara, isara ni kemuka harao ni ngei vaku tonga maindo na link ni GoFundMe page membaleti baby Azaria de samonu nusana ndau makasara menangei mbiu watatoka kena numu ni aloyal kena kemu ni aloyal na vitartaro ngingo membaleti na vitartaro ngingo ene ivola mata
1: vinaka, vinaka usana ngei va edhor na tina ya kemkor na rei iyo usana ngei mbita kedeni na kena volo tukutuku Kena veka membeleta na nonda soli, menda loma soli, kepka enre-enre, enda sotava tigona enre-enre, ni wakani yado tungo na, na veka mai na tokelau loma, mai Middle East, ena mai waka wuna tigona kena enre-enre, so veka weekenda isa sa lenga mai na dakadaka, So leo la ngaya ni veintu o kila, kia nda so lia veintini nda kila, o tini ki so lia talea ni veintini, raya ya lima toka nan dolas ya, santa bae mi vila tunga, bletea ya na bukea, na kakede, enangei katibaki, enangei mbiu baka ibola, o dei so limai, ena bae mi vila, sa lau tunga eni na bae mi vila ka, kia na kere vei masulaki, membele tirtu na vitamani, na tawake mai Palmerston North.
0: Sa totoko wako iti. Ndoto lambeka na tukutuku ni ngandrevo mwini na tukuna, mwini na kaya na kavnikuwa, ndi sa mwini nimber ni maitini na ndoro vita lanoa.
1: Vinaka, au bia na numira talanga na nonda mai toke lau, keto mai wakasuko ngele toka wando na nito turanga turanga mbete lumuti ena lotu ekelesia katolika e Kapiti Coast turanga taleita kisara o Father Penehe tiko nga nona i tumutumbu sanga i tiko na nona tumutumbu e rau wewatini mai Samoa rau susungi koe dake mai e nda reida toka na lotu nikua au sanga i reida wakandua me sina i tumba, sina i na kapak, sina i na hall, sina i na viva nua kida ka. Sa sena sarangana wanua menta tosa rao kina. E na vimbulu ni Father Penehe uvia kirovitala no ke Jocelyn na maramango e wa wati ani wikenda tau i viti. Ie tina tali tiku nga mai viti na maraman rotuma na tinana. Nona tata, e turanga wanua i mai toke lau. Sembula tingko Rau second cousin sarjinga ki father penehe. Iyo, mate wasa ori na turanga mbete buo, pakadiri lolo mandina, turanga winaka, e kele lebu saranga ina vikenda na Pasifika, eh? Vikime menda na tu pururua Wellington, ina Wellington region go kele lebu vina sarana turanga, wera rapa. Vye wabiri vina kina na kena mai waka edhori na nona songo, songo langi langi, kito wanda nga na tigo ena nona Paris, kito wake lasaro to nga na kena tatara vye kima mi nisaro ituranga vina ka. Na valibu. Nga ingole to nga na waka dhengu na turanga bete ko Father Penehe. Mm. Atele siyo.
0: Nak serba levo di sama nunu, wabu bina katakan numuni, irawani talnota ki baby Azaria kena vimbulu telah sungguh ni vimbulu ni bagus kengeli, oni etiko kina en singa niko. Kita misalnya lomu masih ani na mena Cornilada, kena vimbu nu ena tundaku, kena ke Wellington, ke Kapiti Coast, to Palmerston North, kita misalnya vimbu ke masih tiko ani, baby Azaria kena nana mata wale, nana tata nana nana kerto talaga na tuakan na ay nakavni ko minsan totoo lang ng bulo mo fakat lang kina ng bula ni nona matubuwal vinak sa kung magliv ni bakit hingu vinaka
1: na valiv ni kay mo tuakan
0: nak valim ni gerong tingan ng tumondra na marama chair ni VT council doni baka sala talanga ni Luve VT andi Elizabeth Samanono wangani bala nak valim sa nangaw na ibali wali si sa woe rusa bul kawal na miniti me ono na kalongko ni bulan ni bulan vinaka sa kire mena muni na gay reza muni na televa na Facebook page ni PMN Fiji me baka na tuke tikitikin na tuke tuke mbalenta na give a little page na GoFundMe page mbaleti baby Azaria and the rongo that you can ekab ni kuwa and kena itala noa kena ngonsal talanga aron in dandondo linga kina menda vivu ki kina vua wakatalang kina ina nona mata vuvale buliratu reki nailongo PMN Fiji Pama Naviti.

Pemien Fiji, pamana viti, seni vunga damu nina watu sila, lengun reo. Semi na ono ena rosa bulu karuna miniti, ni bula binaka, ni mata binaka mai. Iyo en oili kutiko ena New Zealand Herald, ena kavingango, a third bird flu case has been confirmed in the Wellington region. Biosecurity New Zealand revealed testing found H5 bird flu in a single northern giant petrel, which was found dead on a Cape Palliser beach in the Wairarapa. The Ministry for Primary Industries Chief Veterinary Officer, Dr. Mary Van Undy, said the detection was not a surprise because ocean-going birds like the giant petrel can arrive on the country's coastlines, especially in poor weather. We expect we'll continue to find more cases in wild birds, and there are no signs of other issues at the site, but we'll carry out precautionary checks among the remote coastline tomorrow. Oh, look at the gamin blood and a bird flu. Vokatalakin and na to be matin the ring wrong the tikon news, eh? And a libus articuna vo, libus articuna sabuni uzu, oh yeah, and the sanangandre. Vovó que levo andando no visto se não tumbo tumbo bem da na revira vovó Alex está com a luvenda a revir suru catacata vinaca é só é sarando o besta que saram pega ganha na revir suru catacata ni remoda sarando besta que na boca estou kini é eu já me sarando na numi tal ganha não me sarando bombo era silhueta era wali wali na bombo ram bombo raqui vinaca ir na luvenda revir suru catacata ah eu já garou na tico na nindo ba kata-kata ng motokamer, kakunindo lako, merendo tumbali nando kuni motokamer, li wondo, eh, wondo may, kero nando tumbali, matani motoka, blata nando kuni motoka, lako tig may kina na carbon monoxide, na gases wakarirwe kita ya, ya nakali kita ba ya, kero sar mandanga nindo tig na nando tawoy, merendo kutig wali ni wulin, tako sa tig nando kuni mbasi, nakakit wangon, ya, sen nga katumbali akani motokamer, lako tig tig nga kibakanda kelitong na traffic jam, eh, na lako tumay ni kumbo, nabi motokan nabi luri rasanya tu ni service tak itu bawa nak kau kita ada roni bawa umate asalnya kena nanon deti kum bulu bulangan deti kum sebab sebab nanda bulu bulu asoma rangone niyo bulu bulu asoma asalnya ngonen senda nanda oleh semai na rara ningito nanda bi dange polo sena nanda teratu mai na lili na swing na slide na kaki tu ya dange di tengah mai asalnya nombor sama senda mai ingunu wani molis, otia mendo to kana kenda tikini man rice, eta vtale. Oya menda na vulu vulu rawa. Rangwane ndeles me to tumba, enda na vulu vulu tikunga. Se bavi, iyo ke bukan dengan rap nda tikum bulum bula. Vulu vulu benak na sobu, na na wai, ami kusar ni kata kata sebi la kala kata kata kamatal na lingamu. Ami vulu vulu sanga sanga ni baso na ngan lu lingamu, yo sa bulu bulu tsenga, ana baso so ni linga. Na vulu vulu masira ki benak na linga, sobu sobu benak na why sangai obas sab sab tak tali na why eh mika kuni sob sob tungan linga mo bak sab sab tak tali babi na kana linga mo why sangai bak mama dayani eh na paper towel sendo na tea towel sab sab eh dan tea towel sab sab me tiko ngana tea towel ni bak mama tak ni ya tiko tani ngana tea towel ni bak mama tak ni linga ka kuni ndo wa ke bot tungan menda basong bot ke tunga yani eh sang tala ni tea towel la menda lingu suki na ngusunda sang rangone ke bak tiko na paper towel li vale vinaka enando maka eh ndo pakai ngan tengah ndo bicar cikur na na kabunim benu oya rangone vi ni di tak tak kalalai kita bawa ya tak tak ni tiga sebab sebab mendang gerab bawa semati koi vale enda roni ndo bulu totol telangakina sa niku sa ngol mina na makumbung gongone lewa sa sulis servi koi na na tata endo na endo na teaspoon endo na takilelei na honey ni atu no kauli usah sini pengunuba betingunu sa tungo sa ribiko nang tata na haningo ena sulibiko pagkali mo nang bula eh misulong mo na may vena mo ini mati ko kuchu may vena kay Messi yungo ngor da kapung ngor na pi may ko ngunu ba may ko bula kina amay ngunu ba yani amay ding usar kina na nabubu na ngon ngo yun sa nakalay ba ya kaya bukati ko ibalik kengi manuka hanisar sa tatoka weekend na nandun ni Bisuso na tunay tumbu-tumbu binaka pagkali mo na Bisuso binaka ko pagkali mo na bitong beri
vinaka. O kilani sangoni nindo waka vini vinaka taki. Yo, ena vata vata ngoni PNN Fiji o ninando waka langilangi kina waka diridiri kina o ninando waka vini vinaka taki. Eh? Nako waka liu na takathako ni waka edhara ni visinga. Weke mni na tama na tino ninando mbiu mbiu maivali muli ngarabita waka takathaka. Weke mni rangwane nili ngarabita waka vuli. Nako waka liu. Nako waka liu puna talay rao tiku rangwane. Iyo. Blata na ikenda na bulomba love. Kemi ni na bulomba love. Kevka ni talay rao tiku. Ni roko vinana kitata. Kevka seng waya. Na baka lega lega teki na mnimbula. Ay, sandra po slip sa tunti kong mayo. Ang bumbu niya may siya. Kasi nung po siya. Yan na po sarang kami ni wala tambo. Iyo. Kevka kanda na biyong bulomba love rangwane. Menda na talay rao vinana kitata. Na roko vinrao talaga. Nung roba ka bubuli. Nung roba ka tabubuli. Talaga yun na nakitata. May baka tabubuli vinaka. Sevavi. Mundi ni dangi kina siriva. Ndaulo mani. Iyo, awa sa raida tokan doon itukutuk. Ang gaimbera nung gureda nitukutuk. Ni po sa tiyo turangan riyo. Eric Nambalangi. Usanga yung badi may bangkaratal tingo na mata sermay na koro. Wawa, enanggay yung basi ka talamay biya, useme yung narita talene na naman yung message. Menanggay, wakatang tigani. May mbalit, kimuni kita sarno kikima, mni bakay tigitiko, may nabunong totok ngoro deniden, eh? Wamimitiko, kimuni na bing garabi, ngarabi tavi, and Otago University, na bing kurni wuli taleso. Vinako mga libo nandaw sema, vinako may nabiya kavi, ni wakar rumbuka. Reda na turanga vuni wa ingome na nunda sa nikoro sa ando sarto kome ingono parta katong mga kone wala mata na ika tau teke baka lol sa ato sarong koko me ipone panua sambutu sa ato kunong koko reda baka lol tau teke baka lol sa andi na ngwanda na turanga tabi batan ini na turanga nilo may vitingo nimbulo na katalanga na leo ni mata ser ni walo to Meadowlands tampata kataka obiti o kalanji katalanki na tampata kataka may na zeba na mata ser ni na ngwali tiki panua so sara lirao na mada gosso nang gay ngoli tingni mataka na bukan ini vinaka lolo mo mas ning lil lenga rabi vinaka na itavi mai vanua ana muni mada ngo ki mai misa lolo mo mas talitu ngayani nimbula nimbula vinaka da lo mani otia nang gay vanka rei manda non to o mata sere erto sa kere tingo mai o deniden ana mada sa oti nimbula nimbula vinaka ni mata vinaka mai.

Niliki rongoava na vei vaka vaka dui dui maina rosanga vulkava na anu anu na wasa pasifika sena rosanga vulkava na vosa vosa oya na kenri tovo talenga oya vortex atanga ngunungo na Maritime Museum tiko na tutuni sala ni Key Street kina Hobson Street viaduct e Okalandi oya ke vaka ninga drevo monin vekila talenga na matela lai rasaranga nunisikova na veilawa www.maritimemuseum.co.nz our oceans of islands the taka ta taka pakoi tu na wali kol kia sa vate kei sunga na nomdro bita wata na exhibition ta taka ngo nimbula nimbula vinaka yun da ngoli saramanda I Dunedin vi kimni ki sarangoni vuli oni vuli tiko and the University of Otago na maadha urua sawati etu kuna mai o turangandriu Eric ni Zarumbitu ya ndone kavia na tabu mandrai sandina toast kaka na vinaga ni ndraki kundu kundu nimbulu vinaga turangan reo nimbulu vinaga talingana ngoni vuli e Otago University of Otago mbulu vinaga yava se ni ndolele watu wali wali kiki mdono voni ngone ondo ndo semo vinaga maine vya kavi ni vakarumbuka vinaga vinaga voli balavu ni ngauna mir mira kei na koilawa ngwa nambadi hands up sartunga na turangan riu ene kabini kua. Wakatala kina, the kimuni wakandan dua na turangan amara madhurubo nungo nilo, ki kimuni talangan alalai, na vei timio ni thimbi takatiko, and Dean's final, and singa ni mataka, eh? Iyo, wambo tan niyo ni sa vei suriti waka lulu virna we kamuni, and singa ni mataka muni na le sarangito mbeaka nindona wale, eh, ni wakamuni isi, vei kimuni talangan na Fijiana Club and Cavendish Drive, dosa Bulu binaka.

0: Nak rawain tu nanda gitu bahasa kita sara karena kau tu telah ngamai nona kila enang gitu enang nona gitu tu mai balangin mai wasia kalau beta nanti minin rua ona kerawang gitu ena kelab na Glasgow Warriors mai Scotlandis Racing 92 Toulon ke cast na kelab mai berani se ka mata kiri tu nak kelabungo enang dua nan rau tulu sengabul karuan enang gitu esa mata tegi biti telinga kini tulu na sotsotan ibu rubura kan gitu enang ona sengabul kawalu enang gitu lewe na telinga na timi lewe abitu ni nonto benua kartu arau tu main metali kola ena sotsotan ni Rio Olympics enang bagi rono dulu tini kaono. Sampai balilinga na nona babaning gitu na rakabiti ni katolo tui kami kamida na wuku ni baka salama wuni wai o kami kamida ya kabita ni takana timi ni Vodafone Fiji mbati maina mba ki rono ndolo rosa ngabul katolo kamata takibiti ena rosa ngabul katolo na ngito elewe na talingana timi ni Melbourne Storm kamata takana kalabo ena ndona nro wasa ngabul karua na ngito ena sotsota ni NRL ena madha ongo maisolibi kami kamida na idhubi ni life member ni kalabo na Melbourne Storm kama teni ndangito maibiti keina Pacifica mesulubi kwe na idho bingo esa tini na embaki na nona lewe na bulimai na timi na Melbourne Storm Arto menruka na timi ni Reo FC na semifinala ni sotsota ni OFC Men's Champions League na rara na 4R Stadium Govind Park mbae na Singabuke Lulu Arto menruka verto na timi ka chambeni na sotsotongo na timi ni Auckland City FC na kai tulu ke indua Arto menruata na kai ni timi ni Aucklandio Jared Garriga Nathan Rostron ke Matt Ellis ia ngame indua na kai e ruata ochosaya sela ia sambera na nonrotongi sesangamai na timi ni Rewa FC e kai o tevita warnai balo nandano bibi nandau ni bitum beri kan gitu telinga na timi ni rewa ni maruta na wara werto warita na timi ni rato asasanga merto rawakai dinanga ni rato sa luto na timi ni oklandi and tulu na kai baka bin binata telinga o warna ibalu na nonra bitukoni na don bitukoni ni timi ni rewa ena nonra ngungu matua meramai toko na tingo na timi ena buku ni sotsota ni OFC Men's Champions League kama e waithori tingo ena ya sasa wakara ni nonda wanua. Saiko talanga ngori na nonda e tukutuk ni ngito ena bungi ni kuwa nom ni ndaru bengarabi asinate waini ngolo.
1: Na wali wasi nate waini ngolo. Nangone wali wale sa votongo ivitu na miniti mivitu na kalokuru sana maivitu manindalitiko na vio kani marama. Na kavnikuwa Eleanor Turangi of UK, Olivia Mbolatingi idhimea dhava na tini karuna kaloko. Ni kakuni ngole dhava, rono wekanda ni rotumo, chochi waike, Alfie atalifo prasad vene tini karua kine rona kaloko ena mataka ni mataka. Iyuna wani nivinaka virket sara na timi ni vikuru ni vuli, erna ngita tiko ene singa ni mataka vinaka vinaka wali vina nomini sema tiku maina ya kafi ni kuwa ni kakuni ngule dhaba rao nini vitartarama iwali ni wale sina namba ni telefoni saiba walu na nrao saiba lima tolu ndua mene dhaba na kafi ni baka rumbuka mengu na tolu na kaloko enda na vira ngoe dhaba talikina ina ya kafi ni kuwa ni vito mani tali ma tali vira na marama vya kani ngo Eleanor ke Olivia mene vitu ina tini karuna kaloko Vonga ni ndelai vangani kawai kami kamida ni kalungat sagatiko ni vukadengu vinaka.

kirema ni bosota ndo mbekan ndo na lengalele ndo bukuni be tartare na talibon ni nambongi bina kainda kiru se sang talimanta ni mbera ni ngai rongaza na ni vitala no abote ki ile se torre nambongi bina kainda.

0: andava avy aminaka avy milivo selagnena sere hello vina tavale sa semtal tiko mingo vatikenda o ilesa tora en ambogi vina kandai en hukunga ni nai teki taki se nei lalakai mana korturang en ambogi vina kandi kuasa ndana vambula sara en ambogi vina kandai ndo sambulu vina kandi korturang
1: Yo, bulu binaka ndong bulu binaka mena korni lava, bulu wali utara wike mnina siyama cumai yana bongi ni warumbu kende indai. Badi patang patatong konan raki yana koruturang, yana bulu binaka tiko ni rawan inda wisha maital tiko yana program. Yana kami ni warumbu ni kuwa, maida matal tiko yana dona madawa ni ngarabita wika unitaka ni Totoka tiko na vita viso ni ngarapa tiko na ngonongo wiki mni na siya matiumai ena bia uliwa ni pamana viti
0: Vinaka ili sa ukila ni ndona itukutuku ndame ukila na singa mbeka na nonda me rongoza nda sarapa tiko kina nubuku ni nona sa me baka zingu ena retirement eh retire baka zingu mene ngito o tui kamikamiza
1: Iyo, kandi na dona itukutuku kila ni kursiti viti wambimbi vera na ndauwa umuria na ngito rugby sao misa na rugby league. Wambimbi tigo vera na ilawalawa ena Fiji Mbati. Na nona sama ikazi wakatiko ena singa na noa. Na kapitani ni Mbati, sena timi nivonua o viti ena ngito rugby league. O tui kamikamida. Na nona sama iwa zengu ena ngito. Mai kazi wakati ngo watakiru tau na wakilisilesi ni Melbourne Storm na kalabo e ngito voliki na nalomanitini ambaki ena ngone tibu maikina. Ameazawa na nona sama i kazi waka na nona iwa zengu ena noa. Salamuri e tingango enduwa na lenga ya zubikoya ena vulo mati na nona ngito titumbeka kena mata timini North Queensland Cowboys ena mwani mazawa ena mataka ni katulso avuli ni singa ni vulo mati ngai ya zivikuwa na langango ni wakae mate na engona sa singa ni rawa ni ngai avala rivivaki walimbula le ngarevi sarapoka puniwai nda vomuriti mai weekend nda vomuriti ko sa mai tikabu me sa vina kada elistal mai na non bula ka sa tikabu talinga me sa sanga tiko ni vom malua na non sa sanga me suka elistal na ngito i sa mai ni varite ki tiko bua a verto no buni wa ier tu ngarem ko ni e sa na sinra wa ni na suka elistal me na ngito na puturara ngito rugby league akoya sa mai kezi vakatuki na non no vazengu lani tukutukuya ratu ringo mandendre sara na mata timi ni Melbourne Storm wakatal ngaki na mata timi ni Fiji Bati and Fiji National Rugby League mewaka ni wani litagiti kukwe mea kapten takatale na mata timi ni Biti ena sopsota ni Rugby League tibutiko na vulo kotova mai Australia kei Papua New Guinea yandare de listigo na nonangito donan rao vasa vulkarua na nonangito ena National Rugby League Rosa Vulkatolu na nonangito matataka na matatimi ni Fiji Bati. Tui laudhuru mamai na kurivuli mai na vulturanga mbera ninga imbibi mai mengolea ni Australia mesale itikubukina na nona sasanga zake nangito rugby league. Sangea mbagi tulsa vulkaruetiko ya maivari takatiko kwe na nona na kena ndrendre vua mevaka ritaka ni sana maivwa zengu ena ngito kavaka vini vina kataka na kena ndolo vua na mata ni katumba maina Melbourne Storm kakina virto na Fiji Bati ena nondoto zingo mkwaya vuke kwaya me nduwa nanda ungito kile ili usara ena sosota ni NRL avokata ngakina ena sosota ni ni sota wakabi mata nitu sena World Cup mepaka ngito kina ena mata timi ni Mbati yo amai warita katala nga registering na chairman ni Fiji National Rugby League ni dotoka na itutuku nende merto zingom yasa wakabi ni vinaka ni sa ikwaya na wakutilawa sa maipoke dori kapaka ni vinaka tigo ni narawa ni na tozo kotale nambula ni tui karawa ni na toma ni tunga nono na bulan wing rabi wami bi ena nono mata buvale ena nono tau bulovoli mai Australia.
0: Vina kada tona to kisara ber tau na nanda mata timi ni yele o mai vanu ar tona Fiji ana kila ni rto bavarotiko ena vuku ni bizen ngito rto sa bavarotiko kina.
1: Yo, itu tu nga taraitiko membele tirto na Fijiana na veli taki nei nei Wiliwaka na ndoni vivata bulidi ka tori rato mai en sota vata kena mata timi ni Afrika ke mka enda na numale tiko erto unruka vakarua vwana mata timi ni Afrika en sota sota erto vagadoro mai nonda karo ringito erto tutoko sara na erto sangale sumai dina erto nga mai nruka. Io vari tratti con il luogo che mi ha rotto la casa arriva casa tico un membasi che ti con una vata niente niente ni gito vata ni chila e ngandre vati con qua me lo rai e una mata ti miniviti e tu sanno poco farlo usano qua e non sotto che c'avani sotto che c'avani e una un'anima da rua cartona lenghita ciki ne c'avani ni otea. Atu sanangai ngole sarani kinan dua na soto tapi buka diri tiku na World Women's 15 Global Series Challenger. Na buka diri tiku mai Hong Kong. Ene katili katolu kene karoso vulkano ni September. Kya atu tiku kina na matatimi eso ni Evrubura erto nangai bivala tagatiko na itutu merawa ni renambasi gada ke kina sotsota ni ni kena lei sangai na World Cup merawa ni renambasi kai na World Cup oviti ena sorti go bat kena mata timi ni Spain wakaki na mata timi ni Hong Kong kena mata timi ni ni Netherlands tolu tiko no to ngito ena loma ni wulo September ena sotsoto bongo sini sotsoto bongo sotsota sabo dirtu mai no renambaki ya sotsoto go merawa ni nangai basi kina o irana timi rawa erangai lama tada ke kina World Cup sen soso tini vuruvura ni maraba ena runondolu rosa vulu kabio pare tata ko vilu ka nanona nanumatiko ni gito vati kai tavani endua na kalawanga erto toreni me rawa ni na vukirto enor to vavarau amber ni to ngoli Hong Kong ena sotso te tulen tulen ibaga dor tiwika ha tiko na bagani ni ni ni rawani sana mata ta tiko na ve ka ertu satu tu baka kina nonda mata tim ni merama kana lei rawa baka binaka na sasanga ni gito to lumai Hong Kong pa bibi ni ko ya na rawani na basi ka kina na nonda tu lama ta ta kina sotso te tarawa en ertu sasanga tiko mertu duru ena sotso tini burbura ena runundo lu rosa vulkanio.
0: Vina ka klanda to kisara kina NPC uklani wakadanga utikon ngona NPC arto sonangito wadhur ni kuwa sa talambeka ni mataka wat kena singa tambo.
1: Iyo, wamuria tukon NPC indona kana nungu vare dira toto kana nondangone, nondangone rangito tiko. Ma mwani madha sawati, ito ngole tule sarabatu na matatimi ni Wellington arto sota kena matatimi ni North Harbour. Timna zaba ngita tiku maiki na erua rau ngita katalanga na mata timi ni viti rau tiku na nrua o semwai hapek na maziwa abu kaki na vei motikai motikai mare namba vitu tiku flanka tiku ni ena timi ni Wellington no samutawake prop tiku senduru ndona ngito varita ki kwa sarangaki na na dhururungo motikai dona kana totoka ni nonangito kaukaua hurutalanga nyo semwai na karuni vimama le yavalata saranga na nonroto yatu imuri na nothaba atu rawata nganga nothaba o samtawake amani mai dona mavualile ya dhivikoe na matani vimama amani zeukosu manchini toba nonangito na karuni vimama eno mwani madhango erto wali somu sarai itani dan nama tetim ini Wellington gitu kena sama tawak ya tau rege toka nek kabingo gitu toka mirmira ena mata tim ini Hawks Bay gitu cukina au wakasa mata tel tengah ni tiku tel ngale lewasa ena mata tim ini Okalandi lebi dana nanda to ngone rangi to tiko enan dua to sama i toko go i na vitala no otor rotok en vital no toko wat ki to lalani no sabe ke na Wellington ne no mon mata sauti ni to war ta toka ni kukuasa rechiko na sotota ni NPC andor kana buli le bu virto to marutaka ni rao ni to mingito ambaletan ni ngai soto tingo na NPC sa sotsa kita ke rasarnga ayur talnga ira gitu cuko na super rugby and the team ni super rugby ngoi ni slang ta to to sar cukina ambaletan ni ngono to ngai oten ki na NPC sa durles ngai na precision sa to sarana super rugby in February ta dondonu me sa to to sar cukina tuva giniango kena kena bagara utegitiko na mi, na timi ni ni Fijian kwa ayo kwa u au maku tutuki na bagu muri tutuki na NPC mbale tanyu bari tutiko o irato na no tongo no reti seta tamani bal talnga di tutiko na mata timi ni ni Tarnaki tutoka tal tunga na no nangito dona kanga o bom pote chi dona kana bin bin ngone bin ka sar tungo sana wata usar chunga bi rana non to to do ni winding tak ena mata timi ni timi le na flying fijians ena kana ding tak ti na timi bom bin bin sampa di paro tek tal ti ngo na so to ni Pacific Nations Cup ena bulo September
0: na ko kla ken na o titim pe kanga na timinga ni All Blacks timing ganga ni All Blacks
1: yo na mataka ni singa tambu weekend ah New Zealand na so asongo New Zealand Australia witi rausana zambol kina na matai ni balta ibo no weekend enda ba muri tu mai na mata timi ni All Blacks rauna so tigina gena chamber ni burbura sai ko na mata timi ni Springboks eh sama ikai ba ki toka na na timi rua to na ngito tiko na mataka ni ni singatamu o wa wili ka toka o wa ro ga tiko na vitala no e sa la ko tingo sa ka ke vitunga ni do na sota wala tagi bonwa en rapotu nga maina ki ni tiki tiko bu meza wanyoti. Adi savea, sana wandite kwaya, mena liuta katali na matatimi ni All Blacks, ena ngitongo, ena nabawalu, maruta kini dhuru toka na zai George Bau. Zai George Bau reza ni dhuru toka ena reserve, ena nduru, wambauta ni na rani dhuru ena karuni vimama, kartule va toka na nondangoni ni Pacific le lima artu nangito tiko ena sotongo na match day 23 ni All Blacks Peter Lakai o Bawa o Asafa Aumu artu tiko ena reserve adi sabe wat ki tupo vai rau tiko vu ena mata ini tini kalima au nungu va muri tiko mai na sotani All Blacks mai na tiko vu nigito ena ratu wat tiko vu vei varangse ena vula sawati mai zaba be islandi onge me re tigo na tolu na ngitor to sabo ga dongo me frika tando sar na bisule bom bolta sa tigo bu me mata tamai na itu tuva esa tu bola ga toka na ndon vivo ta buli vivo o de ren ke to na no mati lo lawa yo o bom bolta nga na mata tim ne frika na senga ni na tim ro rawa to chambe ni tigo ni bubura to na vina kate mer to na tango maka na ndo rara mai Johannesburg ana mata ini sota ni volta ki vonua ana mata ka ni singatampo nukurai kevoka ertu rawata na All Blacks na mata ini rosa vulka lima na miniti merto yavala rawa ertu vakai rawa ertu rawata na kena valata ki na polo ena valata ki polo iliu sana forward pack kartu vangataka vinaka na kena backline au vambota ni na rawa ni rato na rawa tana ganga kevoka ena tandre vi rato na matai ni vi mama au vambota na korin vi mama rato na the virile suma ina Springboks rato na angai vaka dite ki rato mevaka enda sa rede tiumai na wal wal don rato ngito karin vi mama rato sangai ndo kokuwa sarmai vaka mimbi ni rato walta ki vono tiko ena non rato rara
0: Toka, nda talambeka na kani pe varai taka kula ni ni oso sara nambungi ni kuwa ureza toka ndo na songo mbula nro tiko kina nambungi vina kandai.
1: Iyo, go ndo na songo tukino go na kena maru teki tungana madhawa ni wosa vakatonga. Koe, wike lea vakatonga. Oe umbo kalungata ni usure titumai vira na wekangu na tonga era tiko bulungo e Wellington. Wali tu mai nasi ngatabu na kena dola na mazango suri tali tu mai mi wali mai na kena mai song wasa toka nungo e na taundaku ni olo ni lotungo e na korturaga lo mango e katu utu kina na matemeke na langsere na kena maru tegitiko na mazango ni Tonga Language Week dona ka au reza tongo na nonra Lungia na toka, na wekanda na tonga, na kia na marui na nonro vosa, nonri tobo, nonri sere, nonri meki. Kwa huli di sakti ngaki na wira nangwane, lebu wira nangwane rangai sudi tingwe ni Islandi, tega busara ngamai na kalasinduo wari na toka na ya kabini kuwa, tega busara ngamai wira nangwane na lagi lako dhaki mai, wira rabuli ya na kurvuli toro dhaki, University Sareso, era oka toka, Kara wakita witiko na kena wakaduri tiko na wakataso sua kena variti tiko na bi buki buki so na bi meke so botonga na mbungi bina kani sin kwa au dambe tongo ndo na kana nungu wakana nanu niu wakasa matai kende tiko na kawituki ndo sa tingo in Island ndo na kango usando wasia wakaliwu na bi programu ndo wasakina na kena dondo nume wakam bibi tagitunga Nanonda, wabuli diri tu kena lebih dari nanonda kawa. Berkilan nanda bosa, rabos taka, rabola, rawlika, meke taka. Nanonda itobo, mera bulat taka tiko, balat taki bukanga isyanga. Tuan bunu walo loma, enda nanti ni kena. Yesai kaya na ilal kai main na koruturanga na bungi binaga ni sin ko sabang ni binaga tiad. Kina bingarabi buat diri tinggal main na kornilada na pamanaviti. Waka kina, bi kemuni kesar nanonda. Ni sema tingu mai en be lu lu wen ravi en ambong bena kani sin ko meza bana ngona sarta rava sa te mo de tong bata
0: isen vina ka vale bu ha sa le bu tene lo lama en bu kuni ngravi ta bena bong ni ko wa tana kina en mo ni ma da ngo bi kim ni bet kina no mo ni bu vale bena ka vale bu
1: na vale bu na ka
0: ena sarta rava tala ngango ndo sa na no miti kani kina na bu vale na nei ile satora en nambungi vinaka endai

0: Dijo Eleanor que Pumani Biundole, Gondonai Tauki, Nikaifiti Authentic Cuisine. My Hamilton.
1: Yeah, koe tauki ti koe nea koe tauki. Yes, and nona chiko koe na KBT Authentic Cuisine. My Hamilton. Kero wa sota. Wa sota virto we na ngona ni zaka kine na Youth Symposium My Hamilton na Mother Sawiti.
0: Iyo, ninge na namak mene diyo na koloko. Rona vital no te kina. Ki Eleanor ki Pumani Biundolo.
1: Nakuklamewe nita si chukunga na nanda ya weni ngito mei kazibagiti kwe na loma ni madhawa e bitha tala na yadha karasa na lewe tiko ni timi ninrua en rosanga 2027 Super Rugby Pacific season kazibagiti kwe bitha rato sa mei seni seni takatiko nuto kontaraki batike na nundunrua wiltiki no leo ni nakarawa klando na yadha kile lebu na muturara ngito o leo ni nakarawa nubuku ni ngito tini kalima ka sa ngito sarchikuma ibaranise na virtu na castres detali o semwai bakiro sanga bulu kalima halfback chiko ngito talanga ini nisto la njibana NPC batala kina na mwana pacifica detali o inoke ravu iwasa ango homegrown tight head prop morto sa dona non a full time contract but the kerto na Fijian ro but na kin na be pena da kombau mi extendiko na non a contraki a ni oti na non a ngito en bisa na ngito na ngon ni ngito sa oti e bisa na ya verto sa kadi ba ken lo mani maza verto sa na lewetiko ni timinin ro en season mayongo

ஒருத்தவன் உன்னா ndamonto namol minute mbuke ne pokure ne veli taki ine ti obeto kula and ambongi benaka endai asiptingo weekend na ziwa and ziwa na minute oklani kero te kontike ni kitono vital no tiko botike pomani biondole and boku ngani no na vazi business tiko me Hamilton ya a sangani semara tiko mayo pomani na ambongi benaka endai te kontike ndo te kona lenga na boku ni internet ndana wariki ko tal valelai akepka sanga santo chico na non da venga rabi en na bongi bena ka ni ko be bambu tigen wi kem ni be kana sanga sia matik mai na bongi bena ka ndai en non da programu bena ka ngo na lo bebi ti na PMN Fiji abena ka vale bena sia matik mai bambu lora rambu tigen wi kenda na be bu no da sutinga ni rwa rong tig mai kina ngarabi tigen ni tabi na bongi bena ka ni ko ba ka da ka so ti tigen be ka ba ko be ka ni na bu ko ni so sia ngo na ba ka bu lioti le bu tigen so ti ni bu lioti ya ka tigen na bu ko mbeleta na sotto sotto ni din se da che come vanno le boutique no voli t-shirt no voli sotto a calabata e a bambola tieni na drente bel ni ben grave ni pmn fige no bongi bena ni qua ni ta ni to che tigo no bulo to se bena tigo no grave tavi a ba kabuli a ba tana kina na grave tavi ni vo vale fige the my big wheels in a certain day featuring simi roba. That's everything we can do, and I think we can do in a minute.

0: Auda que vaga tipo cote pacífica. Calle una nuevo catering la cocina me ver torto sando tarayo chico na workshop na catering le levo orto na community Fijian society Hamilton to sando tarayo tico sona songo la line sini sudo sando vai tem te que tiki na catering yo nongu focus nga mo da kavatinga na kaka na bagabiti Nye domingo, sami tandola vya wetulu na funding. Sam adhidi wachichingo na mateni ambaki. Sakena karuwa chiku na nope mbango na ambaki. Na ambaki ruwa kina na nungu mbisinisi. Au wabu na kalu ni nungu mbisinisi. Sale usarna kaura watakina. Ndina ni udhagadhaka chinga amoni chikina waga rumbuka. Pogo ke la kmene catering o sangue doutora no gudengo meu da cava aqui na catering que se anga suga mena da cava rombo sando da cava chico na no bol bol ta aqui na barbecue na seafood plata e na vengo que no bol bol tik tik me ame da domingo
1: Na dapat sa manda na buna kemnia pina katakina monitor itak ng amin doang na naman yung business kila wambibit na na panatikin ng catering eh.
0: Aulo raiva ni lele saratiko na na business ni kaka na Hamilton ka sember talanganin to medakawa na business bago ito kay medakawa ng ananda to catering in Hamilton so sa o mayre de kini sember nindo no go compet mendo me kero mai le roakaya me kero mai bi me asiati ko na rakrakango kwaya usa me bina chicken ni sa vivi chingo o rawata bagali kini le buna ka bina ka mana business na buni no go da ka business ngo mbale tirto na luvengu Tunggu mendoan kami kira sumbi tawar tahu nabi na lebih kira sekarang bisnis ingat.
1: Ada beso nak kau ni buliza nang awak ni tahu ya bukina.
0: Iya, matau ya mendoan itu rotok mendoan kandren rembaleta ni tiga bukan senga. Kira tiga bunga bukan ni rau spenga ni visumi. Wol tekitinga kina woleti ko mekina bayandu ndono ngu kuro ngu bena meza ngu tent ngeiung ngeya plat ni ambakin dua ya kiro tarapa ngamini rutang na vidivi bakini business enrenre toka nonda sanga menda nreta mena customer na nonda business nonda sanga ira merakila mai mekila ina nonda business nungu meidi di chika amba kindua lewu na buli lewu na ndrendre lakudhurumi so nungu na tumbu so nungu na senga wabini unaktaki ni lewu na workshop ndo waga edhori tumai ausa ndo usangami u atentaka mbaleta mauruni bulitha maye so naka mbaleta maibiti ya senga ni bulitha iyo sami wabini unaktaka ni youtube wanabuno lewu wango wakarota kitu na kena wano menda ngole kina Letaro baga salama ikina. May na nungu didi menemba kinto ya kiro pantaka tinga ni rosende miya dao ni saratata ndola ndola may nangunangwa na funding and na Pacifica.
1: Dabumbeka iso na nrenre niya satawa nangunandaw sangaito ya butika kina na mbisinisi.
0: Na nrenre matay ni usikali layorto na luvengu. Gay sengindo me tagrabitia me pedirto tigo na ngone yo ba na na tag na kaloni solet ko yo na kokoa sando tigo ngani to tar dirto tigo na ngone sando sangati nga sono mbong ondo yan to mai na mbong ni warung bu to do ko me prep to mai le pa garuai au ba sanga bulbul taki dona ngunan rendre biya u yang baletani u si sangat si kumau wanggarair na nungu customer wambimbing gay u ngarap si kuna bisnisil lagu pata tali si kuna nungu redir tau nangone siang ni balance pata si kuna nungu redir tau nangone kena bisnisi kaya dona rendre lebo sotaba na kena karuan kena vana mona taki toka na ilavo me didi ba ki kina bisnisi didi tiko mai sona lenga tumpu koso mai tarai tali tiko na sende ni bisnisi wakati ngame tiki tiki tiki tiki tiki ni buka mi uda ka fundraising sala komendo na ilako la kwa sangi kita ba tiko ni uda ka bisnisi sangu usanga mi usa taro bia umai mi ukuni tarana ilavu ni bisnisi mi adhavu chiku mingo usa mi rawata chikina mu ukuni tarana ilavu ni bisnisi na ngono didi paka tikina bisnisi
1: tataka ba wati ibi sana vuno ni samba uvi ngarabi kina na bukuni ino mni bisnisi na catering service
0: nongo catering kwa ya kutu kuna tiko ili uve irto na kote pasifika na vei workshop la like eve irto ndo vino kati ya ukina na vei buke lulu na sona spena dina vya rona nrau na tamata ndona nrau leo sarangana nungu mbisinisi ala kuchingame nungu bali dhaka ni rasa kila rau chiko ni unda uboli boli takitiko na kakana. Ndo talangaya na wuna utoro chiki na bali dhaka dhaka ya. Wasota chiku mbalete saa unreta waga leo chiku miki na nungu dhaka dhaka ya. Labo vina ka urawata chiku wana mbisinisi. Ya usamaro chinga nungu dhaka dhaka me. Mendona kame u maro chiku ke maniado ndona ka elengo wana mbisinisi. Leo na ka umesure tibarito na sungsongo ni Samoa. Me undou levo ka stol verto wa undou sa non tuvo tuvo chico me ola na night market pa ka nyu da ka tiko se orto chico na ngone e sembero chico na ngau na ndon na ngone ni kalo mo lande ki na night market au sa to rochinga ira na catering sar duru chico mai ngon ngau ngalala ki na nge bol bol ta ke undou levo ngan ko bol bol ta ke lim sa ngulan dola no ta ke ti chinga ndon ndolu don mata me don ngu bul bul takili musanga bulunga na tere se rosanga bulna tere ba me takit takchinga me don don la kwek na ngu bul bul taki
1: akla ni so la rar warung tik me ngor na bakil kla chim beka se ka kana lu si chim beka ni ndo ba sangara
0: don ka kana u sengani wa se ba ndo ike multen pando lo matar tar takatiko na ngu ba lolo e ainda na causa que não vou reitar na que na recipe ou da cavatico e a sangue não ando volta aqui na causa se não está roubar na tamate ni boli boli que na não gosto food plata na seafood plata a maybe ti vale e chegou ainda na farm ainda vou gastar porque ainda na que na lá com menos o caca não tinha maybe vale ngonangay ndo lak me kine ni silan sando ko tamay na ngonangay aw sando tigo bu post taga chiko kina ke se ang mena kaka na yo sada ka banga ke bolia bol tak talike seafood plata na curry plata ya ko elim sa bulan dola lima na menu chiko iloma nongu wakalolo na fruit juice au me volta ke chiki na mango skin panta com me vaka pineapple don kaya undo taki ta wale unir tondo suriti na Waikato University total nga ando sul business we yau o community wat kira to na samo au sa ando vaka malo takati ku nga na nongu vol volta ki mbaleta ni e kuni levo ye usar mbaleta ni se tikor to na ngani se to kala tikor and ela me na ngona me na bita ki no gza gza me na una vakta mbiki ndo na nongu business
1: isa la me kana no muni vaka sala kila be so mbeka era sa sang tal tinga na sa sang ni sa tiku ki ngori se ra lo mo mo ronti ko mbeka na ngono ngo na bu kuni ba kan duri mbisini si na bu no enda sa me tiku ki ngo to mbeka na no muni ba ka salbeira
0: na ko ba ni bu an da na kan ngo ba ka sal nga weekend na ka wita uke da ndo na kan da ndo re ba ka na taro ko nga ando boga da like nda to meta to to ndo si merni tarto sana no meni to sa klatsi kuna sonitaro eto sa ka se ngorto no boga sama me vango ndo na ka me buli de ke na be bu ke boga pasifika ndo na ka ure de sambo ndo atani sanga na be bu ke kena vika rapo kwa sia mai wiki anda e nda sianga tuni tanta e sianga ninda kila ninda rauni rawate ke New Zealand dona ka unungu boka salanga me biliu takitiko ngana kalo kuna nonda duimbula minda boka tule wate ki kenda chiko mero ninda tosu chiko wana inaki nikalo kina nonda mbula e na bose chiko koe wikenda na kota maina tamatandonu kina nonda nonda itoso toso minda na boka liudhi kwa e nda na sianga nitaro wara na vikali liwe na tando labo mao kwa kina nonda misi nisi nda taro ninda ronga vendo na vono aitiko miki na Pacific nda lako e niki nda taro Nindo na council. Nda rongo da tu ni rongo rongo liyo na council. Iye ninda ya dhe ni loma. Pokanga nda nda abiki le makawa tu. Iyo kongo ne au ndo angan ngu baka sala. Menta ku ninda urere na taro. Menta nda utaro baka sala. Pana viva nua. Na veibuke. E tu mbale chike anda na kaya pasivika. E sega niso mina taro. Io mi ne poca liu di cinga na kalu o ko na varita ka tiu weekend na ngon salam inda muria na na unango binaka
1: na ka to toka poka di keni o ti nga to tal nambe ka na kani be a varita ka a be ira se ni vetu ku na be ira nda ni varrong ti mai na mbongi binaka endai
0: na ka o ba ne na ka ta na kalu na na ngon otor ki na email ni na gusureti wana Wana program ni kuwa u labeta na kalona kama na ni kuwa ndi na usenga ninda uwarite kia u miundo u lebu nungu marketing au usenga so itisari ni vinaka na marketing iya undo ureda tinga na bivaro teknikalo u kinda dhala ni ureda na email ni sango le meno visureti ni interview amatai muntanga u ndambia u lulubu na elongu Iya, apa pun yang nak katakan. Nung dombona numi auto mai, nung bisi ni sini singgah di tu tinggal nak kerana yang baki. Kau ni ngoleh mai Hamilton. Tu kerana nak kaiviti, kendo nung ni catering, ni baka mau, ni sini ni sudu, ni songo. Aku dah kau sarang anak kakak nung baka viti. Kau ngai ku kilat tinggur kakak ni viti dah bunga. Aku rani dah kava. Ndo vina kana taro, roni chiko tale so naka, au roni dhakawa me roni viro rovata na nonda kangandre na kaweta uke. Opa nwa mna kata kuna mdo ke mdo na waka lisi lesi, na mdo nanumi ya utumai, mi umai tiko e naloma ni porkramgo, mi umai tu matamundo matandra na sarasara tiko mai, mi umai tukuna tiki na nadawa, Baleta nungu mbisinisi na bunuwa sako tiyo tiki na kaluna kawini.
1: Vinaka, arani ya baka nduwa ngani rini tukuntal mandana ya zani nungu mbisinisi rao baka dhaba ni kime mna vitara tarabati kime ni.
0: Ndono vinaka. Na ya zani nungu mbisinisi na kai viti authentic Fijian cuisine. E chigo na imbali mbali ni nungu logo. Nye na mire za na kai viti kona aya umbita chigo kina ndona vuni niyo. Na vuni nongumbita chiko na vuni niyo nda baleta na vi kaka na keve maiviti levu nga na kaka na toku kania chiko e lolo chiko e vantaki chiko kina na lolo ken karua na kaiviti vuni nongumbita chiko na kaiviti bala nike na kai na kaka na veira kena viti ni kaka na ni viti ya na na nungu boga ya dhano chike ya veire ke ote ya unge mbita tali chiku vikenda toro chiku ni mbali mbali ni ya dha kai viti ote ya unge mbita chiki ra authentic Fijian cuisine kwa ya me boga tamu kinto vikenda vikenda to kai viti authentic Fijian cuisine au dha kabu saranga na kaka na mbali tikenda to unga na kai viti
1: Tetapi bau itu, entah nak taruh sanggul itu ke mana gua. Bukan apa, bukan kita buat ni orang kalandi.
0: Kendo otomai orang kalandi, do bersetia unga, au eron indo otomai ke otalewu, ia au sakir kerengah kereng game pick nga, auroni raka ote ni okalandi. Auroni raka weni ke ena varumbuka pagaruwen baletani. Ke waka advancement na ota, I auroni torondo nongu singini vengu daka waki na ota liu, ke ota liu sara. Ia au kerenga kereni ni follow taganga nongu page na KVT wana Facebook. Baleta ayon do irang ni Hamilton sarang do na namakitunga. Nangon ni nongu post. Yung gendo post nga na mo ni Tito si Tsasong o tala sa Ritz takatal na nungu takete. Baleta may pagrarot takatal nga niyo lendo at singa kang rota nungu wakawaka. O tinga, ikam kami da tali tunga na bulbul tak Tsasong o tala. Meron niya pala tira chiko may meron odo tutulo.
1: Toto ka pa awatis. Kero sa abab ni pina katalitik nga ni kem ni pina ka pa le mo. No mo ni zingo mo tunito kere kere mal malumu. Me mo ni mayo senga na no mo ni tala noa na buku ni bisi nisi ni sa didi pa kitingori mai Hamilton. Ka kito sa abab ni pina katuyani na delin tebel ni bengrabi ni Pimen Fiji na buku ni sasanga ni bisi nisi. Pa kita na kina na buwale. Ka kito sa lalo mo talitik nga ni kirkiroa. And
0: we've been
1: like a new one, like a
0: Naka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tomorrow, tonight, we're going to carry a kibunise and a series. Southern Ramadan singer. Vinaka bale una tala no rong rong vinaka da mi rong wada na bungi vinaka ni kua ave mbole tala nga ave kenda na lube viti na non da mi tiku bolingo e Nisilanda o Teroa da mi sasanga le buna sasanga da sasanga kina du indi na sasanga ya hindua ya lako bate tiku kina non na iba kasala ave kenda en bungi vinaka endai. Beka se weekenda nando ambimbi wa kama taka na vuku ni ingarabi tayi baka zaka zaka ni sende ukambu kambu tu na vurugura me viva salte kitenga tamba ni visa me nando vivi baka malua nda baka ngataka na zina ni kambu se na fog lights ichiko mana motoka kame nda baka tulewa ndonu baka tulewa binaka wa baka tulewa ndonu me binaka tiku namu baka sama kunyo zunru tiku ngeon Rebetiko, se o rumbu chiko mai, ambimbi mai vale rumbu to mai, ndo mbaka na vivosa ki e dhala, iya munga in Rebetiko, mpati ara ni padhe la waka langa, nanomu tosu tosu na singa ya, watala kina, nanomu, me tiko beiko na yalo ni ndo wawa, kena ndo vosote, ngo ni sala. Lebu biki anda sando impatient sarla, ndo tuken mivo nomba lavo very impatient. Nanu anda zunru tiko mai, nanu anda lako mekina,

0: kemarau.
1: Tamaratau nā makare e nā sere tauratale. Sa sipi tingo wikenda na tini na rosa ngobolo kauna na miniti e na mbongi vinaka. Nda indolo tika na wani telefoni na saiva walu na rau saiva saiva saiva lima tolu ndua. Na namba nire ni giri giri meikina kebo ka nivea kere sere sebebo teya na sere e na mbongi vinaka ni kuwa. Au kila ni lewitiko na kere sere na vuku ni kori ni vuli. Na veikuru nivule so nivule meikina vei vei rana ngiri ngiri tiku mai nivuso tiau na sertara vongo anisana numichike nikina na ngone vuli oti mai
2: Sa vaka sa mata chico o que vies mata matudo le chese yo mata matudo vi que me ni quede na vuelo y te me mata matudo na mata bubale na mai te te puke bula vinaka na mata bubale Edi ndele imbatiki maina turuki serengondro na numi talitik nga kina na matabu wale na lala na mbaravi mbule binaka ndrea nga ki talendro na numi talitik nga na sere taravango nungu koroni vuli Wanga kini ndele into kintoki. Apo kaya nambang ni kuasa. Apo kaya tiko men raki ni ndele into kintoki. Menomu ni nambang vina kini kuasa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na marama ena sere marama dina sabo tingo weekenda rosanga bulu na miniti miti ni kando na kalo kana bongi vina kenda bongi tiko ni barumbuka ba bini vina kati tiko ni na nomuni weito kuni kena nomuni sema bolu tiko mai kena bata bata vina kango ena bongi vina kani kuwa ya atos tiko na bivute ena sere ena bongi vina kenda ndo bulu vina na barongo tiko mai Napier Hawke's Bay na bubale na iba katawa ni kula tira rapi meleki ke na vuvale na zawa ni kawai ndo mbula vinaka ni taka ni toto kutiko na mbula toto kutiko na ngaravi tabi na vuku ni kena ngaravi na lutu watana kena kena vuvale na mbongi vinaka nda isanga ningu leza vi kimdo na barongo tiko mai I Wellington and Bongi Vinaka Nikua, I will well ne illes a torna will ne sailia and Bongi Vinaka and I, Keto sa Lolomotiani, Navin Karabi and Bongi Vinaka and I became Niki the Sara and Bongi Vinaka Nikua. And my penis and Yasi, Conabe Soli, Menomini and Bongi Vinaka and I.

0: PM in Fiji.
1: Io mi liki più roba, si mi roba ro. Pamaro te kikente tiko na serea e na vivi ngauna. Sako tome na ngone ni sa tini kanduan donu na kaloko. Wakuri tiko na vina numi, na vivo tai. Naman itali bon itali, seiva walu nan rau. Seiva lima tolun dua. Io ni mataka, ayata tiko kinan dona songo. Mi virto na leun lotu i Peach Street na Balawa Day. Vike mnike edhe na leni baba koso i Peach Street nkwa me wanonu mitikina ni talatala rupe ni Balawa. Okilani sana baba rautiko e na songo ni mataka. Tamai vilibe. Dumbule vinaka. Tamai watisoni. Tamai tumbuna. Tevita nruli ratu manasa ki rusi do nanumi tiko na sere tarapango sere nungu le dhavi na matabu wali na mere ato pule vina kamesake ki Charlotte na matabu wali na ndani lau do pule vina ka nubundaku ki Richelli kilani sa na babarau tiko na na songo lebungo ni mataka me nuni mutikina o ni tartala rupe ni Balawa. Ala Rogers, ndo mbule binaka. Serengo ndo nanumi tiko kina. Serke tartala rupe ni Balawa, daku iavea, menomu.

Fiji. Poi coloni mate ni singa bon kei tabu ena ser kei Katarina sabo tingo weekend tin kawol na miniti me tin karol kolo ko na bungi bina ka ndai a ba bini bina ka tingo weekend ni na sema tingo mai na bi to koni bulti mai na patu patu bina ka ngwa na bungi bina ka ni ko a ba laksar tingo mei zaba na vengara bina bungi bina ka ndai na ser tara bungango rosana ni mitige ni kinna o tamai mendi and bogi bina ka ni ko batanga kina be hizek o kla ni tingo bulti ngo pa ngande o zek ngolo ser mai kandavu a mbulo bina ka zek sana ni mitige ni and ser tara bungango na bogi bina ka ndai a sanga ni ngolo da bi iyo tamai mendi bat ki na numi ni a la la wani so sengo na bogi bina ka ndai do sana ni mitige ni and ser tara bungango na bogi bina ka ni ko sanga ni ngolo da bana bubal na vinga ravi mai wei matha o lewa ki le megi kertoni so soli o tulanga tovata vilma vila ame ramanga batanga kina vei Filippo en nambongi vina kendai ndo mai seri serebi nongu yale ala menum do nambongi vina kendai ndo mulu vina kendai

0: PMN Rotuma.
1: E la pusi ma la he ruasi Broadcast Standards Authority e ovol oo folonon siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz ditni tine ekat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luang ni teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.